0: ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
1: si n'ebere nke jụka dị ike na ndụkwa
0: ka fa zụ ike na ndụkwa
1: amen.
0: Onye nwe anyị nọnyela unu
1: nọnyekwara mmụọ gị
0: ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ
1: amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma gerenụ akụkụ ụwa.

Ọchịchị etiti nakwa otu mba ụwa na-ahụ maka akụ nke ụbụrụ isi ya kpọrọ YPO ekwetala ugbu a na ha ga-enwe mgbakọrịta aka n'ọrụ ga-emi emi iji hụ na a ga-atụgharị ihe ndị bụ akụ nke ụbụrụ isi n'obodo anyị a ịbụzi ihe ga na-enwetara onye nwere ya ego. Dịka osote onye isi ala Kashim Shettima kwupụtara, n'ọdịnihu nke obodo anyị a na-adabere na mmadụ ịbụ onye nke nwere ezigbote nghọta nke uche. Nke a ka ekwupụtara n'ozi nke zipụrụ n'ụbọchị Monde, dịka ọ bụ mpụtara nke otu ọgbakọ dịrị n'etiti osote onye isi ala omeiwu Kashim Shettima nakwa ndị nnọchiteanya sitere n'otu WIPO bụkwanụ nke onye Director General ha bụ Darren Tang du ha na ụfọdụ ndị ọkwa ha gbagoro n'ọrụ gọọmenti bịara n'obi onye isi ala dị na Abuja. Shettima dọrọ uche nke ndị nledo nnọchiteanya nke WIPO ahụ gaa na otu ebumnobi na-adịghị amajijiji Naịjirịa nwere, bụkwanụ nke o kwuru na ọ bụ ịhụ na a ga-atụkọta aka ọnụ were kwalite usoro nke akụ ụbụrụ isi, bụkwanụ nke ga-enyere ma onye na-emepụta emepụta aka ma onye na-ewunye ihe ewunye. Mgbe ọ nọ na-ekwutu okwu banyere otu ya bụ njem siri gaa, onye minista na-ahụ maka ụlọ ọrụ azụmahịa na nwunye ihe bụ Jumoke Oduwole kwuru na ya bụ ọgbakọ na mmalite hidoro isi na mmekọrịta nke mba na mba n'ebe o metụtara ụlọ ọrụ ministri ndị ọ dị mkpa, nke pụtara na-ehiwela ụlọ ọrụ nke ndị WIPO nakwa ihe ndị ọzọ sikwa na ya bụ ọgbakọ pụta n'obodo anyị. Na-emesi ike n'ọchịchị Tinubu dị ezigbote njikere ịhụ na a ga-enwe ụkpụrụ nke akụ ụbụrụ isi, azụmahịa nakwa nwunye ihe, tinyekwara akụkụ ndị ọzọ nke a na-eji emepụta ihe ọhụrụ. Onye jeburu ozi dịka odeakwụkwọ ukwu gọọmenti n'oge gara aga n'ogo etiti bụ Babachiala Wala gbala rụkwaghị m pụọ n'otu pati African Democratic Congress ADC. Lawal onye kwuru na ya na-agba rụkwaghị m pụọ n'ADC n'ihi mpụtara nke Atiku Abubuakar na-apụta dịka onye ga-ebuli ọkọlọtọ pati ahụ maka ntuliaka ọkwa onyeisiala, na-ekwu na onyeisiala Bola Tinubu ka mma ma e jiri ya tụnyere osote onyeisiala n'oge gara aga. Dịka o kwuru na mpụtara okwe ntuliaka mkpuke nke ọkwa onyeisiala otu pati ADC bụ nke edere maka iji hụta Atiku ihu ọma, onye SGF a n'oge gara aga sikwara ọnwụ na ya agaghị abụ akụkụ ọbụla nke ụgbọ a ga-eji were ghọgharị ụfọdụ ihe maọbụ degharị ụfọdụ ihe maka onye osote onyeisiala na atụmatụ ịbụ onyeisiala ya n'afọ 2027. O kwupụtara hoo haa na Atiku amaghị nke o riri, na-akọwapụta ya dịka onye ama ama, dịka onye na-agba onye ama ama, dịka ezigbote onye na-akpa oke agbụrụ nakwa oke agbụrụ nakwa oke nke okpukperechi, bụkwanụ nke na-enweghị otu a ga-esi kwe ya ka o chịtawanụ nnọọ nso nso bịa ketewe nso nso ọkwa ọrụ nke ịbụ onye isi ala. Mana ka ọ dị, onye ga-eji aha otu pati African Democratic Congress were zọọkwa onyeisi ala bụ Atiku Abubuakar na-ebu onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti n'oge gara aga bụ Babachiala Wala ebubo ịbụ onye nke ihe ọ na-eme ugbu a bụ ị na-achịgharị nkwe nke ụgha eghere eghe. Atiku kwuru na ihe ndị nke si n'ọnụ Lawal pụta ugbu a bụ n'okwu iberibe na-abaghị n'ihe, ma bụrụkwa nke onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye ọgụgụ isi ya zuru ezu ga-agbachi ya nkịtị, na-ahụta ya dịka nwoke na-ebe akwa, dịka nwatakịrị a napụrụ ihe n'ọnụ n'ike, mana bụrụkwa nke a na-agaghị atụkpu n'okpuru n'ihi mkpa dị ka e nwee ike hụ na onye ọbụla ga-amata nke bụ nke. N'ozi nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya wepụtara, Atiku kọwapụtara na ọ bụ eziokwu na Lawal nwere onwe ya ma nwee ikikere ịgba arụkwaghị mpụọ n'otu pati ADC, ebe ọ bụkwa ugwu ruru ya n'ihi na otu pati ọbụla
bụ nke akọwara na onye ọbụla nwere onwe ya ịbụ onye nke ịga nọ na otu pati maọbụkwana sị na ya agaghị anọ. Mana ihe ọ na-enweghị ikikere ya bụ ịmalite ịkpọ ya aha ọjọọ maọbụ ịkọwa ihe na-enweghị isi na-adabere na ụgha ndị eghere eghe nakwa nke a kpachara anya ugbu a na-agha megide ya. Dịka o kwuru na ịbụ Atiku ebubo na ọ bụ onye na-akpa oke agbụrụ maọbụkwana onye okpukperechi na-egbu ka mmanye bụ otu n'ime akụkọ mma ngozi nakwa ndị yard, ma bụrụkwa nke na-enweghị onye ọbụla nke kwesịrị ige ya ntị. Onye na-agbasa ụdịrị akụkọ a enweghị okwu oji. Edemede ahụ gakwara n'ihu kọwapụta na Atiku bụ otu n'ime ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ya dị obosara n'ala Naịjirịa, n'ihi na ihe ndekọ ya n'akụkụ a bụ nke dị ka onye ọbụla ga nyocha ma mara nke bụ eziokwu. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Plateau kwuru na ọ hịọrọ ahịọ dịka ezigbote mgbakọrịta nke egbe bụ nke emere n'etimeti ime abalị n'ebe a kpọrọ distrikt Gwananjang, nke akọwapụtara na ọ dị na kansụl Barakin Ladi na steeti ahụ, ebe akọwapụtara na mmadụ ise tụfuru ndụ ha. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na nke ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Alfred Alagbo bụ ya bụ onye kwupụtara na ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ ha dị na Gindiri bụ ndị natara ozi nke ọdụrụkọ mgbe o jiri ihe dịka nkeji 22 gafee 9:00 nke abalị n'ụbọchị Sọnde abalị 31 nke ọnwa Mee afọ a, ma bụrụkwa ndị nke gbapụrụ ọsọ ka ha gawa n'ebe ihe a na-ahịọ. Ọ kọwara na ya bụ mwakpo mere dịka ndị obodo ọgbakọrọ n'otu ebe maka ememe obi ụtọ nke ha gara. Ndị niile kwuturu okwu site n'ime obodo ahụ na-ebo ebubo na ya bụ mwakpo bịara oge otu n'ime obodo ndị nke nwetụrụ na mpaghara steeti Plateau bụ nke chere na ọ datụla ji, ebe a na-akọwapụta na ihe dịka ogbugbu ndị mmadụ ebelatatụla n'ihi na emetụchawala ihe ndị gbasatara ntuliaka mkpu nke otu pati ndị enwechara dịka a na-aga inwe ntuliaka ezumezu, bụkwanụ nke kwuru ugbu a na ọ bụchaghị n'ihi ihe ndị a ka ndị isi na-adabere na ya. Mana ndị ọrụ nchekwa kwuru na nnyocha na-aga n'ihu ugbu a, ebe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ndị ọzọ na-enyocha ihe na-agbagharị n'obodo nakwa ogbe dịka a na-ahụta na mgbalị na-aga n'ihu iji jichie ndị kpara arụ a. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Ebonyi ebo Francis Nwefuru akpọla oku ugbu a ka ahụ na a ga-amawapụta ngwugwu ego maka ọnọdụ nke ihe ndị na-emere onwe ha site n'aka ọchịchị titi maka steeti ahụ iji nwee ike belatatụ mmetụta nke ọdachi ndị mere onwe ha na-enwe n'ahụ ndị mmadụ. Ọ rịọrọ arịrịọ ya mgbe ọ nabatara ndị otu ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka mmawapụta ego na nkesa ya ndị nọ na steeti ahụ maka nchịkọta ozi nke 2026 n'ozi nke zipụrụ nta akụkọ n'ụbọchị Monde, ma bụrụkwa nke nnukwu ode akwụkwọ mgbasa ozi gọvanọ ọ bụ Monde ụzọ banyere aka na ya, Nwefuru gwara otu ahụ na ọtụtụ ihe emee na o bụkwanụ nke emere dịka ihe mberede na-esite n'aka ọdachi ndị na-emere onwe ha, dịka a na-ahụtakwa na nke ahụ kwesịrị ịbụ nke ọchịchị titi kwesịrị ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Na mmalite, onye ndu nke ndị otu ahụ bụ Henry Awurego bụ ya kọwara na njem ha bụ iji hụ na a ga-enweta ozi ndị nke a na-achịkọta n'ogo etiti maka ụlọ ọrụ ahụ, bụkwanụ maka ihe ndị na-eme na steeti dịgasị iche iche. Awurego, onye kwuru na ọ na-anọchite anya mpaghara steeti Ebonyi n'otu RMFAC, kwuru na nchịkọta nke ego bụ nke a na-amamama na ga na-achịkọta ego ma na-ekesa ya n'ịha nhata nakwa imenyere onye ukwu na onye nta mgbe a na-eke ihe ndị bụ uru ndị enwetara n'ogo etiti. Mgbe a na-eke ihe ndị bụ uru ndị enwetara n'ogo etiti.

0: ozia si na enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nnụọ ka anyị gazie n'ihu na akụkọ nne nke m ka ji n'aka ka fọrọ.

ihe mmepụta a na-akpọ caustic, nke bụkwa nọ kemikal gbawara o n'ụbọchị Tuesday na ya bụ ụlọ ọrụ nke dị na Longview na steeti Washington, dịka akọwapụtara ugbu a na enwela usoro ihe nke ịchọ ndị mmadụ. Ndị nnapụta kwuru n'ụbọchị na-anọrọ n'ụbọchị Wednesday hụta o na mmadụ abụọ nwụọna, ebe mmadụ itoolu ndị ọzọ na-efu efu. N'akụkọ akụnụba, ụlọọrụ nshepụta mmanụ nke Dangote mụpụkwala ọkwa mgbutulatatụ ọhụrụ n'ọnụ ego nke mmanụ petrolu ha na-atụpụ atụpụ, nakwa n'ọnụ ego nke mmanụ gaasị ha, bụkwanụ nke a na-akpọ dizel. Ụlọọrụ ahụ kwupụtara nke a n'otu ozi na-akọwapụta na mmegharị ihe nke ọhụrụ a na-emesikwu ike nkwudosi ike ha ịhụ na ihe ndị bụ akụrụngwa nụchara nnụcha ga-abụ nke ịga na-ekwe ndị mmadụ nzụta si otu ahụ na-akwalite usoro ihe metụtara akụnụba gbagburugburu Naijiria. Dịka ozi ahụ kwuru, na mbupụ nke mmanụ petrolu abụrụla nke ebelatatara ọnụ ego ya site na ịbụ ₦1,275 ịbụzi ₦1,250, ebe ọnụ ego nke mmanụ gaasị ka ebubilatara ka ọ bụrụwazie site na ₦1,800 ka ọ bụrụzie ₦1,700. Ụlọ ọrụ ahụ rụtụkwara aka na ya bụ mbubilata ọhụrụ na-ekwekọ n'atụmatụ ha ji n'aka, bụkwanụ nke ha chọrọ iji hụ na agaghị enwe ihe ọbụla bụ mkpaghasị na mpụta nke akụrụngwa ndị a ṅụchara aṅụcha n'ime ahịa, sikwa otu ahụ nye aka ịhụ na ibu nke ọnụ ego n'isi ndị na-eme azụmahịa nakwa ndị na-eji ya eme ihe bụ ndị ahịa ga-ebelatatụ. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, ọkụ tenisi ama ama bụ nwa nwanyị Serena Williams ekwuola na ya alọtaghachila n'ọgbọ tenisi dịka ọ bụcha onye a na-ahụghị na ya bụ egwuregwu n'ihe chọrọ iji ntakịrị wụọ afọ anọ n'ụbọchị Mọnde, dịka ahụtara na ọ bụ onye nke kụrụ yi tenisi n'ama egwuregwu nke akpọrọ Queen's Club na tupu ọnwa na onye ga-akụ ya na ọnwa a. Ya bụ nwata nwaanyị gbara afọ 44 ka ekwuru na ọ bụ onye ọka ibe ihe na-eruola ugboro 23 n'ihe nrita nke ịkụ tenis, bụ onye nke ekwuru na kamgbe enwechara gburugburu nke atọ, bụkwa n'ebe ọ tara ya na ọgbọ nke 2022 na mba Amerika ka ọ lawaziri. Ugbu a nlọtaghachi ya abụrụla nke ekwuru na ndị mmadụ na ha asịla nọ ga-emekwa eme n'ihi na ekpughepụrụ maka ya n'ọnwa Disemba, bụ mgbe ahụtara na ọ bụkwa onye nke banyere n'usoro emume nke eji na-achọ ịchọpụta menwere otu o si bụrụ na o ji ọgwụ ike na-eme ihe, bụkwa n'ihe ndị nke a na-emekarị o ma ọ bụrụ na ịchọkwara ịbanyekwe n'ọgbọ tenisi ọzọ. Ihe gbasatara akụm tenisi nke ndị mba Amerika nakwa inweta iko ya abụrụla nke ahụtara na ọ bụ ya bụ nwaanyị kachasị na-enwe ihe nrita ya kamgbe ọ malitere, dịka e kwuru na ọ na-agba onye nke abụọ n'oge niile n'ihe metụtara otu ụmụ nwaanyị si ebute ya, dịka onye o so n'azụ bụ nwa nwaanyị nke mba Australia bụ Margaret Court, onye kwuru na iko ya nke ọ na-ebutere na ya bụ akụm tenis n'ogo mba ụwa ruru 24. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie, mana tupu a pechie m, ọ ga-amasị m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ekpughepụkwala na a ga-enwe ngwugwu a ga-eji nwee ike hụ na azụmahịa nke ọrụ ubi ga-abụ nke a ga-atụteghachi maka iji hụ na nde ndị ntorobịa 6 ga-enwe mmasị na ya. Ndị uwe ojii ekwuola na mwakpo e mere n'ime obodo dị na steeti Plateau bụ eziokwu, ebe mmadụ 5 tụfuru ndụ ha. N'ikpeazụ, e mere m ka ị mata na steeti Abia ekwuola na ọ bụ ụmụafọ nke steeti Abia na-eme ihe ejije na Nollywood ga-eso n'ihe ume nke ihe nkiri a chọrọ imegharị banyere ya bụ ihe mere na steeti Abia gbapụtara ihe nke banyere ụmụ nwaanyị a kpọrọ ọgbaghara nke afọ 1929 Aba Women Riot. Ana m ekele Deborah Odibo maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ma mee ka o ruo m aka.
ebonye tuwarere matapera gina susu igbo ka bukwa m ezine mmadu na ekele gi ono ozo puru iche maka na ino ebe ahu ge nti matakwa o na n'oge igbo ezo denye mbara 4.3 FM na laba malitila na ega kude ben somo na ge noro nke oma maka na kol di ugbu abom na ekete mjuputara no ni ihe mara mime tagi mma na sige no siya kwike ebe ahu kanyi nwike zopo njema amu na muna ge ga noro nke oma nke omu nyomam ibiala e ihihi oma.

0: Otu ahụ kọrọ ya lọta chilesi na ya bụ nzuru otu ahịa ahụ. Onye mama ị gabata ugbu a ka iwu kegwa m otu o si dịrị gị. Akọrọ ekwentị kwa bụkwa efu asatọ efu asatọ. Otu isi ya bụọ atọ atọ asatọ ise maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asaa ise abụọ asaa isi ya bụọ ise anọ ise atọ. Kwara ike iji nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo? Ya gazikwara gị dede ndị otu?
1: Nne ya bụ mgbe ị na-emecheta chi ihe amụzụ m kụje kụja.
0: Ya dị mma dede m mgbe ị na-emecheta chi?
1: Nnyo, nna m siri tiri mgbe ezigbo alala iwu tap mọni.
0: Ee.
1: Ndeji anyị jesi anyị kara nsogbu ala ebe dị mma mbụla. Onye isi nsọ ala na gị ọkpa ha o ji ekwu n'aka. O ji si ike abalị ebula wadọ.
0: Otu a?
1: Abalị elu wadọ. Ekwuola m nkwa ọkụ.
0: Otu ahụ na-eji.
1: Otu ahụ na-eji.
0: Nsogbu anọ.
1: Oji nwata.
0: Weli aka elu.
1: Otu ụmụta aka.
0: Aka gị ngo ngo.
1: Aka gị ngo.
0: Otu a.
1: Onye ọhụrụ ekwe. Ụmụ akwa, ụmụ arịbe ya ka okenye. Atakwala oru. Ma ọ bụla.
0: Ya gazekwara gị dede m mgbe ị na-eme ndewo ndewo. Alo.
1: Enyi mba.
0: Otu aka dị o.
1: Oyo.
0: Owe.
1: Adịche. Oyo.
0: Owe.
1: Adịche.
0: Dede m chidi egbedele.
1: Oyo.
0: Ndewo dede m elu otu i mere.
1: Ọdịhọ.
0: Ama m na aka awụ na nrọ ka ị na-akpọ m ya. Akwa awụ na nrọ ka ị na mmadụ. Adị mma, adị mma.
1: Oyo, oyo, ndị ewu, a na-akpọ nke ide ebede.
0: Otu a.
1: Chai, oyo. Ema, anyị ka nụkwa na-ahazi otu ihe ọ ga-eji aga.
0: Adị mma.
1: Maka ọkwa ihe ahụ nsị gị na m chọrọ ọrụ akụsị n'ike.
0: Oh, ọ ka na-agụkwa gị ịkwa.
1: Ọ ka na-agụ m, ọ ka na-agụkwa m, ọ ga-agụsị akụrịkịta m otu otu otu otu.
0: Ọ bụrụkwa na ịnweta ha, ọ ga na-agụkwa gị akwa.
1: Ụmụaka, onye nkwa ọzọ ihe nke ọwụsa ogburu asaa ya.
0: Ke ọhụrụ onye nke mbụ, ihe gara awa ụtụtụ, aghọtara m.
1: M na-apụta apụta ka afọ n'ihe.
0: A na-agwa gị, ihe gara afụdawa afụdawa.
1: Onye mata, a na m arụ enyemaka gị obi ka ị ga-enyekwa m aka
0: n'ahịa. Ịsụ?
1: Na m na-arụ n'enyemaka
0: gị. Nne gwara olee, olee udele si kedu nke ya na oche baba akwana?
1: Ahapụkwana,
0: ọ wụrụkwanụ na nke ego. Ọ wụrụkwanụ na nke ego. Ọ, eche m ga-asị na wụrụ na nke okwu ọnụ, ya kwetụkwa nke wee ego.
1: Mba, hapụ, nke kacha mba bụ nke ego.
0: Mba, mba, ihe m nwere ka m ga-enye, asị kwuru nke okwu ọnụ, ehe, ma kọnsị dawa.
1: Ọnọdụ ala, mefe nna ugbu a. Eme nna ugbu, ọnọdụ ala m dị mma
0: o. Ọ dị mma.
1: Oyo, anyị masị na nwanne m na-ahanọ n'ihe ọhụrụ. Nne m na-ahanọ n'ihe ọhụrụ, ndị a na-ekwe m ka ihe a na-agụ m.
0: Ọ dị mma.
1: Ọyọ, ndị redio fans, even na Sunday anyị mere meeting anyị sef, anyị niile dịcha mma, ọ nweghị ihe na-eme.
0: Ị gwara ha maka ebumnobi gị?
1: Ha mara na awụ ha dị awụ, awụ chacha.
0: Mba, ịma ịma, hapụ ihe ime ga-aba ha dị awụ. Ị gwara ha na ihe awụ ihe chọrọ ime. Ị gwara ha?
1: A gwara mba, onye isi anyị kọmpụta dị laju denwu ha dị awụ.
0: Ọwụ onye isi gị dị awụ. Ị gwara ha? Ejirila emere ịga agenda. Dade m chidi egbede ọsị ihe egosiwe ike. Adị mma, ya na-akpọ oyoyo ọsị m ga-eji ego, ndịkwa n'ebe m nwere ego wakwana. Asị ọka nụrụ m fịrị ọrụ, mara na otu m ga-esi mee ya. Mara ma m ga-enwe mkpagharị uche, ya ga-akọwa ego, ebe ekome bi chere na ihe ka agadi ikwu ọgịga maka oyoyo oyo, vurukwe m kọm n'elu. Vụrụ m n'ala, vụrụ m n'elu. Dede chidi egbede, ị ga-ekuru akwa gị nke gụrụ ahụ. ngam kuwesa ga memo wanga dede chide bona na bi kara bi ya chowe nyemaka m ya chowe nyemaka m awu na nyemaka ga chekwe nyema enyemoku m Hello eh
1: wa ya pari
0: eh
1: ori chendela wa
0: dede ma
1: wa ya toto
0: eh
1: enyemba stadio
0: ndewo
1: ane ho
0: owe
1: Ebelano.
0: Eh, hey, Ebelam dedem.
1: Se o tempo quando.
0: Ah, fala com a mão, não lo quando.
1: Ado, mau, yo, ado, abo desse de show, mago, ya ale de madio ka.
0: Eh, mana na mana. Ma o quando nyagra, abo agra de nyu ni wo quando na.
1: Yo, yo, ja come mana lo afu mo de de mano, ma candela ma o nyao. Yo, yo, na da la bolo be ka mana ma. Ore re be za za za be za ngo kwala pio wa 100 ml.
0: Adem.
1: Already
0: is was that is
1: good. I don't want to be
0: like him. Okay, I think you're dead. Yaga Zira Gio Adi mahru muziki nakara WhatsApp mo ise hiyo mo yoyo wanyi pari biela ye ije mnaga non koma nkoma ene ise kwa mubua neno noro ya gazira ge ambasado jene vivu cheza na msitile ni makulete ndewo ahu kura munke gyo mazi obunni babu chistile na kanu nguwa nkede nuguna bo ise biela ye honi honkende nyimba FM o ayi kamgale kwa royo yobo mde kwa mma oba kanu nguwa Ihu chidi kwa manguna chasike kile kwa lamge mwake wega ni hiya kachiku gozege oburu kwa ina geba ima ya gazira ge mazi joseph watu chedi notu ikwe mare zioku ina semo nwa sikuwa meyinyo ama tomtom ama richa ya gazira ge mazi joseph watu chedi notu mkikika mkwarisibo yoyo wanyama wana manue gugi o yoyo egu emuri ha Ah, isi enyimba FM bodachi mazi Simon wibu wagu eo dedem lei ya gazetu boku waragi mwoke manama ndewo alo
1: oyoy
0: eh
1: that was gonna go
0: eh
1: ah ah bila bila bila adu adu bila mwala la wiki ingi naga mba wujilo ba
0: ya adem
1: ema lalo wali lendeto ekwensi ujo bete ekwensi lendeto na jiri ujo
0: Is that why Nigeria, Ojo?
1: Nigeria,
0: Chai. Adi mwute. Adi mwute o dede mu. Agu chala o onake ya kaino. Ndewo. Ya gazie. Adi mahu kura munke gise zine mado. Apule di honi honwanyi ome hihi oma wanguri onwa horu nyiregio. Abu mwanyi CPM o. Mwanyi CPM ndewo.

enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyemba 94.3 FM Chukwes.

tọgbagharị ikpe ụka gburu ịma njakịrị na-enweghị isi, ịkpọ mmadụ aha n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ịkpọ mmadụ iyi, maọbụ okwu adị aṅa were mee ntụnye gị. Otu nkeji ga-ezuru gị ji wee mee nke ahụ. Ka anyị zobanye eziokwu ugbu a na akwụkwọ kọdụ pụọ nchị, dị ka ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke mbụ m ji n'aka. Maka mgbeghepụta nke nchịkọta ozi ụlọ ọrụ INEC ya si n'ogbeghepụtara ugbu a, onye na-eme ihe ejije ghọzirila onye chọrọ igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ Emeka Ike, na-eyi egwu na ya ga-ewere dị ya ga-azọpụ njem megide onye enyemaka nke Nwike. Onye na-eme ihe ejije Emeka Nwike, Emeka Ike, Emeka Ike, na-eyi egwu ugbu a na ya ga-azọpụtụ njem megide onye enyemaka nke Nwike. Ọrịa ọgbụgbọ na onyonyo kolera, maka ọrịa ọgbụgbọ na onyonyo nke kolera, steeti Boronua ahụkwala na mmadụ dị 274 ọhụrụ obodo ya bụ ọrịa anyị ọgbụgbọ na onyonyo kolera n'ime ihe dị ka awa 24. Asịzi ugbu a, ihe he dekọrọ bụ naanị 274. O rughi otu ụbọchị, ọnụọgụgụ agbagole 4,424. Ya bụ o ji ọsọ na-agbago. Maka ntọrọ atọrọ n'ụlọ akwụkwọ, njegharị ka nọkwa na steeti Ọyọ, tinyekwara n'Ogunu, dịka otu NUT na-amalitela. Mpụtara nke ha pụtago ugbu a n'okporo ama ma na-agagharị. Taa ka ha mere nke ahụ. A sị na Ọyọ na ndị nnọchiteanya mmadụ ruo isii, agbahapụla otu pati PDP, gbafee otu pati APM na steeti Ọyọ. Ịnọ n'ọchịchịrị nke ụmụ Naịjirịa nọ na ya n'ala anyị a ka na-agakwa n'ihu. Ịnọkwa n'ọyọ itiri o, n'ọchịchịrị o ka na-agakwa n'ihu n'obodo anyị o, n'agbanyeghịkwa na asị o na ụlọ akụ mba ụwa nyere obodo anyị a ego mgbazinye ijeri $3.6, nke a ka ihe ndekọ na-ekwupụta.

ụlọọrụ EFCC kwupụtara na otu onye ọbịa, otu onye mba ọzọ, nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ ndị a na-achụ achụ ugbu a maka igwucha ndụ. Otu onye omeiwu na mba Amerika ọ na-agbado ume ka e were dị ihe metụtara ya ikpe ikpe ziri ezi, nakwa ikpe ikpe n'ụzọ emenyere ogwugwe emenyere nwanyị osi ike, na-elebara okwu Nnamdi Kanu anya. Otu onye omeiwu na mba Amerika ekwuola na e kwesịrị ime emere onyere onye ukwu emenyere onye nta n'ihe gbasatara okwu nke Nnamdi Kanu. Ndị ọkpọ egbe kemgbe afọ 2023 egbuola ndị mmadụ ruru 1,200 na steeti Kwara. Nke a ka otu otu na-ekwupụta ugbu a. Ụlọ ụka RCCG emekwala ka ihe doo anya n'ebe Adeboye kwụ n'ihe gbasatara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-agụ na ekwupụgo nke ọbụla bụ pati nke ọ na-akwado, na-enweghị pati ọbụla nke Adeboye na-akwado, na Adeboye abụghịkwa onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. A sị na otu nwoke anwụọ n'ugbu a, ka ndị ọrụ akpọrọ ndị so safe officer, ndị so safe officers lere nwoke a mekpa ya ahụ, mekpagide ya ahụ, ụfụ nakwa ihe mgbu nwoke edilighi ya ya nwere ya na steeti Ogun. Ụlọ ọrụ nchekwa nke NSCDC achụọla ndị bịara isi na ha ga-arụ ọrụ n'afọ ofufo mmadụ 5 na steeti Kano maka ịkpa agwa na-ekwesịghị ọrụ a na-arụ. Ndị uwe ojii nakwa ndị nche vigilante ahụtala nnama ezuru ezu na steeti Kaduna dị 245. Steeti Anambra malitere ịchụ ndị niile na-arụ ọrụ ụlọ obe ozu na-enweghị akwụkwọ maka nke ahụ. Steeti Anambra malitere ịchụ ndị niile nwere ụlọ obe ozu a na-edebanyeghị aha ha edebanye n'ụzọ iwu kwadoro na ya bụ steeti ugbu a. O nwere mmadụ abụọ nke kwuru na ha ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 24 maka igbu otu nwa Naịjirịa bi na UK. A malitere ishi imi n'ala ugbu a ịchọ ndị ọkpọ egbe ahụ gburu ndị ọrụ uwe ojii mmadụ abụọ na steeti Anambra.

asikwa na ndi nnochi tana ruru mmadu 13 agbanwele otu pati hu bua dika chinda na agbala rukwagi m ni bu onye ndu nke ndi kansa no gugu ndi nnochi tana n'ulo nzuko di mmadu 13 agbanwele otu pati ha chinda na onweyi ugbu a agbala rukwagi m dika onye ndu nke ndi kansa no gugu n'ulo nzuko nnochi tana Obu government makinde o, obu government makinde, ya mena tomato nken toraha toro nula kukwa, koji mwike te unyi ni hu tinibuo. Obu government ihono makinde anyade ya ma, ayanyiri ya huno neshi, eji lumu akande aga toraha nula kukwa ha, koji mwike kwa watinibuwa ha ojo, nkaka fayo shene ibuwe bubo. Otua hike mbu wekwola o, na ahutula mbelata o nono kukunke ndi bunje ebola. Osidile no na nari itolu ni si ono, mbada tubua na nari otu nari ni rini se. Adele kekwola na owa siasi o, wogi hiyobola mbunbu na ndi mwapu, ndi onu wabola ga wapu ula state ocean, na hiyo huwezi buta si o. Otu nwoke gano nolo mkbora afato ubua. Otu nwoke gano nolo mkbora afato. Maka odi ebo siriga were no ikikere nki ijiwe. Okwe na kwe maka nke EPL. Asi nomine nka ni uzi wuna upadogi. Nye ijiwe ya bobolo ndi anako. Aka kbora la yubua oga gano nolo mkbora afato. Atiku na kwa babachia na kwa abarite buonu. Atiku na babachia na abarite buonu. Maka mpotra nko kwentuli yaka mbuke nko tupati ADC. Maka fopuka buoni ria buono saa. Umwegi hiya kebi jinaka. Umwegi hiya kebi jinaka babachia. Dimpa mwke haka gini nogime pono gena gari ugibribe. Oleo kwa ni hii jinaka o na sina. Emene uruguru na ntuli yaka mbuko kwa unyisia lo tupati ADC. Mwike si kwa na pito bio, pito bia nana chodo hiyo abulabu dole dole. Bwalo bwalo, ime ihe bwalia bwalia bwalia ya raga hugimu te pito bia noge nankahu. Ihe pito bia chula wu, ujiri ndronro chicho negu wu, ndronro chiche nke gerege, mabia liye. Eshiwe yeshiwe pito bia bolaga. Akota banko pito bia bolaga. Aga wa hage sota ihe ageshi, pito bia fuo, manu ihula noge ele pito bia wega o. Awu ihe mwike ne kukwa o. Awuruna atuo ya atuo gari igu ya chandum. Egu ya chandum eh. Awuruna ya mwame ya uruguru. Eme hana ya uruguru. Tinibu egemeli atiku. Eme ya uruguru tinibu emeli elatiku. Nkaka babachi ala walu ni ukopota kwao. O chichiti te kuola o, ni mwakwa mwishwabula deke ino nolo, o mwato, mwakwa nankane enye karindi oru beke, mwabro no goro haha jale zuwela, ele zumi kenka he zuwela, ase hangunu urezi o mwato ure la wazie, nono nolo akwoku no gwa o chichiti da sila na hende ota ha dege. Auro mega lo mwa june, ega nungidu honu rua baliriato notu ha, nko mwa june ega la, awukwe me ure, o mwato ure nye giseke gala gazu ika na kwa mba mba mba mba. Wapa hiyo diyo tuwa hode nuo. Maka ndiyo anrubeke. Anye nona arusi oli ike kanyi wike to hapo ya bonye mejo jina la labubu waka tora toro. Anye arusi oli ike kanyi hunaga to hapo ya. Nkaka isi uloru nche kwa lanyi ni ukupotao. Ezibo tenje gare nubua no yona hiyo. Maka ntora toro makukona kwa ndinkuzio.

0: ndị agha wakporo na steeti Anambra bụ ndị uwe ojii si ọnụ na-alọta. Anyị ga-achụgide ha, chụta ha, ma ọ bụla n'ọnụ damanida ha dabara, anyị na ha ga-ahụ isi ya. Ọ bụ aka anyị na ha o, nke a ka gọọmenti steeti Anambra na-anwụ iyi o. A sịkwa na ndị nyere onwe ha n'afọ ofufe ịrụ n'ụlọ ọrụ nchekwa NCDC ọrụ mmadụ ise na steeti Kano ka na-achọ ugbu a maka agwa ọjọọ nke ha kpara. Onweghị mgbe onye ụkọchukwu Adeboye chụrụ nta maka gọọmenti nọ n'ugbu a. Onweghị mgbe o mere otu ahụ, unu ebekwala ihe ọ na-eme gị. Nke a ka ụlọ ụka arụsị si ji na-ekwupụta. Maka ntọrọ nke a tọrọ ndị mmadụ n'ọyọ, ihe Tinubu natara bụ enweghị nchekwa site n'aka otu APC. Unu kwụsị na-ata PDP ụta. Tinubu nwetakwara enweghị nchekwa site n'aka otu pati APC. Kwụsị n'ụtụ nọ na-ata PDP. Nke a ka Atiku na-agwa onye nnukwu ndụmọdụ nchekwa Ribadu. Onwegha otu o si bụrụ na o ruru onye Emeka nwee ike ịgbasawa ihe banyere m n'ikuku, onye ọbụla mara ihe banyere m. O rugheri onye Emeka nwee ike imepe ọnụ ya wakwuwe ihe ozuzo onwe onye m. Nke a ka Emeka ike na-agba elu na-ekwupụta na ya ga-eme ihe banyere nke a. Ndị uwe ojii anwụchiela otu onye ụkọchukwu nakwa nwaanyị ọzọ maka otu ha siri bebe na agwọ nọ agụ abịala tagbu ha. Na-enwere mwakpo nke ndị ọlụ ọgbalaga n'ime obodo Ọyọ, mana nke ahụ wa adịgboroja, ya bụ onye pasịtọ nnakwa otu nwaanyị ka na-anwụrụ n'ugbu a na mkpu ahụ ha tiriwu mkpu nke na-ekwesịghị ekwesị. Ndị agha soja nwụchiela ndị enyere na ha bụ ndị na-egwu ihe n'ala mmadụ ise n'ụzọ iwu na-akwadoghị, mana tacha ahụ ụfọdụ ihe ndị na-agbawa agbawa nke ha ji n'aka. Ndị ọrụ nchekwa nwụchikwala otu onye a sị na ọ bụ nchekwa ọgba ama nke ndị ntọrọ mmadụ na Niger. Ọ bụ nnụnụ ọgba ama ha, anyị na-ebuduru ha ozi nke ndị ọlụ ọgbalaga ndị na-eyi ọha egwu na steeti Niger nwụchiela ya. Otu ụlọ ikpe na Mena amala mmadụ ise ikpe ọnwụ n'ịkwụgbu ha kwụgbu maka ịga ohi. Otu ụlọ ikpe na steeti Mena amala mmadụ ise ikpe ọnwụ na-agakwụgbu ha kwụgbu maka ịga ohi. Ọnwụ nke nje nke ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ kọlera eruola 40. Ndị mụrụ na-anwụ na ya bụ ọrịa nje ọgbụgbọ na ọnyụnyụ na kọlera eruola 40 na steeti Borno. Aghọọla milonia tupu mmadụ ezute dị mawụrụ dị nwunye Paul Okoye. Adịghị m ọnwụ n'ihi ego ya ka m kwụrụ gaa lụwa ya. Aghọọla m onye buru ebu, enweela m ego milonia kama emetụla milonia. Tupu mmanụ ya ezute, a na-amatada onye wụ Paul Okoye. Nke a ka IV na-agọ na ihe ya jiri lụọ ya bụ otu egwu maka ego. Ya sị mba ọ bụrụ maka ego, mụ onwe m eriele m ego, hụkwa ego. Otu onye na-eme ihe ejiji ama ama n'ala Naịjirịa kpọrọ Okiki Adesina asị na ọ kpọbọla ngaji. Adị m ndị ahụ ise kọlị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Dịka m si na The Daily Post ugbu a na nzibata onye ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ The Tribune. $100,000 dịka ụgwọ nke ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ebughị ibu. Ọ gaghị ezuru anyị, nwegide ihe ọgwụ. Ndị ọrụ kwesịrị ka a na-akwụ ha $100,000. Ndị ọrụ kwesịrị ka a na-akwụ ha $100,000 n'otu ahụ ebe niile sita owe eze. Nke a ka otu jikọrọ ndị ọrụ NLC na-ekwupụta. Maka ụmụ akwụkwọ ahụ a tọrọ na steeti Ọyọ, ndị nne na nna ajụdịla ahụ asịkapa na ego abịara ibi inye ha. Asịkwanụ nke ọwụ gịnị, nke ọwụ ịkpada anya akpari, nke ọwụ ile ihe anyị ga-ekwu. Unu chọrọ ka anyị gbafuo osikapa a, unu chọrọ ka anyị ghasasị ego a? Kpọtara na anyị ụmụ anyị atọrọ atọrọ, ọ bụ ihe anyị jụgụ unu. Nwere ihe ịgwasa anyị na osikapa na ego unu? Ha jụrụ ajụ ego na osikapa enyere ha, na-akpọ oku ka tọhapụrụ ha ụmụ ha. A na-achọzi ozuo nke otu agadi nwaanyị ndị otu ndị ụlọ ya bịara ka ha bịa buru ozu ya gaa lie na steeti Ebonyi n'ụlọ obozuo. Ahụghị nwata nwaanyị gbara afọ 94 etinyere n'ụlọ obozuo. Ụbọchị a chọrọ ibi ili ya, ndị ya bịala n'ụlọ obozuo a na-achọzi ozu nwaanyị achọ na steeti Ebonyi. Ọ bụ gọọmenti Makinde anya tụrụ ihe na-eme ugbu a na ọtụtụ atọrọ ụmụaka ka eji nwee ike gbawazie Tinubu ahụ ọjọọ. Ọ bụ ya bụ ihe bụbu Ofayo Oshie na-ekwupụta. Ndị ọrụ nchekwa nwere ike ịchọta ndị otu ọlụ ọgbalaga ma ọ bụrụ na ha chọrọ. Aburu na ha choro ndi onu nchekwa ga chota ha maka ha ma ihe ha ga eme. Ha ma ebe ha no, ha ma chotu ha ga esi nwete ndi a. Aburu na ha choro ha ga chota ndi a bu ndi olu ogbalaga. Nka ka bura ta yi na ekwuputa. Tama mbo ga eru lugba ki wuko baba toko gidi se konko bla ma se chita no su nke jiki nwere. Akere kwente mka boku efu, asoto efu, asoto otu isi yabo, ato ato asoto isi ma bu nwane abi fasoto otu ato, asa isi yabo, ise ano, ise ato. Wore kwa nki kbazu, zibatara muzige na WhatsApp. Nde wonde wo. Away. Dede ma. Ya gazie.
1: So
0: mozi na WhatsApp ojine vivu chene la msitire ni makulati isi enyi ya mozo kwa biko yo onyobu la manu utupati APC na tine buge mwutari rimeri nantuli yako kwa unyisialo mwongo nye hana hana zoyao makane hono tine bu buoka maburu kwa nuku nkendi nuku ni ino agandi ogao ni hima tutari gundoro doro cheche na la Nigeria pito bena masia esa kwa nye na mini nuga ndewo ya gazira hale Yaga zera gichiku nye?
1: Adikana nerudu.
0: Oho, elo timero.
1: Adamama.
0: Adam. Adam. Yagazie ndao. Adam ahuru mozigi o isi wanyi pari ehihia maabu mdadi France. Isi sile mne vina o dena mgwa rodo. Biko gura mwike mamu watu kura mebo gelegeo. Yaburu na honho di mwike mma mgwa ni yale kwa honho tawa ndao dadi France yagazie. Ale. Hey. There, them luck, Oste. Yaga Zira Oste, get him in.
2: Adem Magua,
0: Aputa Colamo.
2: Oh, you come and dog a gastra, that took 2 miles after. Come and dog a gastra, that took 2 miles after. After Romajan, I'm going to see you on a ticket at Romas. How Rora will say you didn't know at Rome, my man.
0: Ndewa.

0: Ade mana wasa pa mahru mozigi so yoyon wa in Portugal ha mbo happy day comedy strainer gas line o. Nkuo nke mugbu a ukan haga se na mabe kwalozo. Happy day comedy na mabe kwalozo biko Olenke una na enye nna nke umu ha bu ndi atora toro usikapa. Oyoyon wa in Portugal o. Biko le de hisi na ha obuda anya abuzi ozo. Chai government ugbu a Obu ini ka ha mkpa karia ndo mmado. Album Happy Day Comedy. Obi adeni kwa mumma obruna ago yoyo ya gazira ge. Ndewo, ndewo. Alo?
1: Meno?
0: Owe?
1: Weyele, ankenema.
0: Ankenema na dede give out avatala.
1: Uyo nde, ndo kumusita na sisi pomora pareo. Lenga ude, lenga kwa mwotenda ya nair crash.
0: Cha.
1: Aya wapari kwa wamu. Hamona hamona hamona hundara. Hala hake, hanyira za hamu. Uzo wadewa. Hapa pande mde mkulewu. Oye, hitamma.
0: Adem. Yagazie. Ah, kura munkege ona kara WhatsApp mi santo yoye hihioma. Abu kwa meno senti chime zistre na first road. Aba anti enhono obubunde mada de la nuku no obudanye Nigeria. Ihia hunde no na state or ocean. Owoyo. Owoyo mene demoma. Maka hajro iberiba, rice iberiba, neki iberiba, iberiba inye ha, Kwa na kakagene mungi kemeo. Aleo?
2: Aya, aya.
0: Owe. Ya gazie mami rube rube.
2: Aya, aya, keme inyo ma.
0: Ndewa.
2: Uyo, yu ngemto iti ono umu wanya agaribu ya rice. Uyo, yu nda na ruja ya uwe kutu mmado. Elo to shidi ana to mo aga no ni mo ya da biga hare ye buru de rice okay ye bu ti hare rice ha ye che fu mo ha ka ha bu ta zili ye fasaro mo ha ya te go le ka ge ye ndo mu kombo e ko mo wa ya wi ho wa ta to aga su silinda to mo nda na te ha fo aye mmado ha be zili de tare ti ahu o don to ri ti ono undi na sai e na sai da e turu bu ke hu ni to si be ti ti ti ta ana ku mo na ku
0: ndewa ahru mozigi ona WhatsApp mo mazemronye Steven Chukuka isime hiyo mozo kwa yoyo mwanyi London isinene na nko mwaka toro no yojuru ajo ufodo ndi enyine usikapa na ihe ndi ozo nko chetiti nyire ha nunu nka ahu demma o amagi mi ihe ndi asi habu ndi nke na cho maka anu aru ha na kuwa afo habu ndi nirondo chucha amagi mi ihe otu ha siye chuchuche mbo ufodo iji umwaka ure natu nyine usikapa chai government APC na kwa tinibuo ihene ne mekwa o ihene kwese kwa nini munu. Alo?
3: Oye, oye.
0: Owe?
3: Tata mde nye mba.
0: Dalo so?
3: Eri nye mba.
0: Ya gazie?
3: Aka abo uche mena chitara umu bilo vomu na lozi mba.
0: Ade magani iru uche mena.
3: Letu suwe uke. Ndi ye ABC government mporondo. Ndi matro wana ane eno lina. Tato uromu takere. Tuwa wuji mwa hada kawo koro bada kia wene. Ata wango. Emre mbi buru rea tika vingi nenda. Ok, nina hata rinja rea. Unu mwere kupi ya mbu. Nese welu naga gena. Because unu nga rinji uwa mwuni ya kouba. Nego siwe ye trobo rea tika kama uwa mwuni ya kuantora. Ivi nisi ule buru rea tika ngare. Eka mana toka sila ufujia. Because of ni uvidu umu nani ya hapa wangu ni mwanda. Ike una jimi bula. Iki ziko mentare kwa rani kukutuna. Ini bula iki ziko mentare kwa rani kukutuna. Mara hata ndese.
0: Ndewa ahu kura munkege ise yihi oma o oloka arusi cgo na bachitere adeboye na ekunu mwoge mbo abulu akwadro government in Nigeria abu nihi na ndi made weli iwe maka ihe omere na fopuka abuwa ni irina abuwa ukwa nmbwe Goodluck Jonathan bu onyi siala obu ya bu ndi mmado choro mana omere njegali megide ya bu mwepu nke ego mkponyaka ubuwa kwe huna yao na wakonoba ajole zibonjo ya natuzi anyu ubuwa o anatụsa anya ugbu a ka okwuo okwu, okwukwaghị okwu ọ bụla. Ndị mmadụ nọ na-ele n'ihi ugbu a na-asị na ọ bụ onye ihu abụọ. Ndị mmadụ chere na ọ ga-ekwu okwu maka na ọ bụ onye ala Yoruba, ebe onye isi ala akwụkwọ onye ala Yoruba. Ọ bụ ihe mere na o ji okwukwaghị okwu, ọ bụ ihe mere ji na-akpọ ya aha ugbu a. Aha m bụ Afamefu na echetere n'Umude. Ndewo Afamefu na. Ahụkwara m nke gị o, isi oyoyo nwaanyị pari ehi ihe mabụ mama King sitere m n'osisi ọma. Otu gọvanọ sịrị na ọ bụ ihe arụ ịtụ vootu megide, otu gọvanọ sịrị na ọ bụ ihe arụ ịtụ vootu megide Tinubu n'ọchịchị. Nke ahụ bụ ezi ihe, nke bụ ezi ihe bụ nhụjuanya ọchịchị Tinubu tinyere obodo Naịjirịa ọkwa ya. Kedu kwanụ otu ndị ọchịchị anyị si were osikapa nye ndị nne na nna ọ tọrọ ụmụ ha? Ndị ọchịchị ndị anyị ha ga-emefọkwa o? Gịnị gbasakwanụ osikapa na ego na ịgacha ụzọ kpụlatara ụmụ ndị a ka nne na nna ha kpọrọkwa ụmụ ha? Jisi ike nwaanyị mara mma bụ Mama Kinga, ahụrụ m enyi mba FM n'anya ya gaziere gị Mama Kinga. Otu a. Otu a.
4: Ana Omchide Ebede. Biko yo. Ndị uwe ojii asị na ha gara ga achọta nna ma ole ezu na ezu. Ma hapụ ị ga-achọta ụmụaka a hapụrụ ala tọba n'ime ọhịa kemgbe ụbọchị. Achọta ha na ndị ọzọ e kidnapụrụ ekidnapụ na obodo a. Ha gara ga achọta ọnwụ nna ma. Biko, achọrọ m izi hụ ozisi ha. Ọ nwere ọkụkọ m furu nye. Ọkụkọ m furu. Biko ha dachatara m ya. Ebe ọnwụ na ha adịtụ ọnwụ ụmụ anụmanụ hapụ ndị mmadụ n'ebe akwa lee ụmụaka ụmụntakịrị ụmụaka n'ebe akwụrụ ime ọhịa eji eji kemgbe ụbọchị. Enweghị ike n'ige ya chọta ha. Ya ọwụrụ nna m ka ha gara ga chọta. Gwa ha biko na ọkụkọ m furu efu. Ọkụkọ m ahụ ha dachatara m ya.
0: Adam.
4: Ha dachatara m ya.
0: Adam.
4: Ndewo.
0: Ndewo. Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp mesi na aha gị bụ Prince Ugumsi na Chio, onye ji Prince Political wee mara isitere n'ezie ma ụmụala Nsulu nke dị n'isi ala Ngwa North. Isi obodo Naịjirịa agwụla n'ihu Tinubu, ọbara ụmụntakịrị ahụ ga-egbu ha n'otu n'otu, osikapa ahụ gbukwa ha. Ahụkwara m nke gị si m oyo mbọ m na Promedi. Aha m ka bụkwa Evangelist Blessed Liverpool Chamo. Isi makụmakwụkwọ ahụ a tụrụ agalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ ya bụ nke mmụta kwesịrị ka emechie ụlọ akwụkwọ niile ugbu a maka nwantịntị oge. N'ikpeazụ, ndị bịara iburu onye ahụ n'ọbụ ozu ahụkwụkwọ ozu chai. Naịjirịa obodo m enwekwaghị ihe a na-apụghị ime n'obodo a. Oyo ka anyị laghachide palio. Ihe nke ọbụdụ chinchim. Liverpool chairman ya gaziere gị. Ndewo ndewo. Alo. Ya gazie.
5: Ma
0: dịkwa m mma enji gaa n'iru.
5: Ọ dị
0: mma ndewo.

0: obodo anya, ihe na-eme na Nigeria na-agbawazi obi these days. Amam na o nwere ndị na-adị eji ihe a achị ọchị. Yes, eburu ụzọ onye ọzọ dịka evuku nkwụ, mana ọ dịghị mma otu, ọ dịghị mma, ọ dịghị mma. Onwe onye ma ebe ọ ga-ebe echi, onwe onye ma skuul ọ ga-ebe echi. Nnụrụkwụ ụta mgbe ụfọdụ mụwa na-atụ nri, nnụrụkwụ mgbe ụfọdụ mụwa na-eche otu nwatakịrị ga-esi efe ili, otu parents ga-esi efe ili, otu ka hụ ụmụazị a na-erube 10 years, na-erube 15 years na-ata ebe a ha nọ. Na-eche masị na Naijiria, Naijiria enwekwa n'isi. A na-ekwe na Naijiria enwe isi. Sọmpụpa na-asị na hopu ka dị, ka ebe dị hopu dị. Ebe dị oyoyo, megodinu kọlụ, kọtọ, mebi, kọtọ President Ahmed Tinubu. Ka ehu mpụta gị si atara gị. Oyoyo mana every video call, every video, every picture bụ na-esere ese, send ya na ịntanetị. Nwere Syria nọmba. Nwere Wizi a ga-eji atara gị ya. Then ka ezi ihe mere na ụmụaka aji ata ahụ nọrọ ugbu a. Oyoyo obodo a na-abamanya mere akwa. Oyoyo obodo a na-abamanya mere akwa. Ike agwụla ndị mmadụ n'obodo a. Leenu, 1 kg of gas is 1,007. A na-eme kampen, a na-eme primary election, a na-eti mbụ ọwa anyịgaga, ọwa anyịgaga, ka ị ga-agbatara onye a ma tiketi ọ ga-eji aga. Meanwhile, a na ha ata ahụ. Anyị aga wugide oche baba ruo mgbe ole. Oyoyo ihe na-eme n'obodo a na-abamanya mere akwa.
1: Ndewo. Ka m gerekwa nke a o.
2: Anyị bara izu ka e mere.
1: Ọ dị mma.
2: Ọ maazị Isaac esi m uyo mere n'ezibata ozi m. Ịhụrụ ka ndị Naijiria ji were ndụ ndị mmadụ na-egwu egwuregwu, na-egwu politics. Naijiria, n'ime Naijiria nọ n'ime ndụ mmadụ enweghị value. Ana m agwa gị eziokwu, ndụ enweghị value at all. O nwere ihe Naijiria ji value gị eme. Gọọmenti Naijiria value ndụ ndị mmadụ. Dịkwata esi tụrụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha kemgbe epụta ihe kpuru nke ịga. Onye ama pụta ihe kpuru nke ịga. Ka esi na ụ ndị ji egwu politics. Ndụ ndị mmadụ before you know na nwapụ ofu onye isi a na-achị, a na-akọ ya ọhụrụ akụkọ bikos na ometụ ha. Ometụghị ha. Fọyịsị apụtara na akụwe nke isoro ọfa ya ịgba mbọ ka ọnwụ na ewe amara ihe a ga-eme si akwụsị ọpụta ndị anụ na ndị ọgba ndị ndụrụ. Fọyịsị pụta ya si na nke ya n'ọwụ Makinde buru aka ya pụtakwala ha nke igwe a ha macha ebe ndị pọlisi na ndị nchekwa niile ma ebe ndị ntụ mmadụ ha nọ. Ha chọrọ ịnwụta ha na a ga-anwụta ha. Mgbe nke ya kwa ntụrụ dịchakwa mana achịkwa ya ga-amụta agaghị ekwe aka kee ha na-ahụ dị ebechimisi afalịghị ndị mmadụ. Afalịghị ga ndụ ndị mmadụ atọ. Mgbe nke ya ntụrụ dịcha ejipụkwa ha gba gburugburu gba gburugburu gba gburugburu ha safụlọ wụta pụta o pụtara ugbu a kwuo nwee nkwuwe okwu na ndị nchekwa ma ebe ndị ntụrụ mmadụ ha ndị agha na-atụrụ nọcha.
1: Ọgwụtala ndewo. Ka m narakwa nke a.
3: Oyoyo.
1: Owe.
3: Ezi nne mmadụ. Ehihie ọma.
1: Ya gazie.
3: Anwa CPM. Oyo nke m na-etinye ọnụ na ya bụ ihe nke a na-awụ ma akpata oyi. Na ndị niile a tọrọ ụmụ ha. A ga-agba mbọ kpọpụtara ha ụmụ ha. Ka a bịara na-eke rice. Ọha richaa rice, ha chefuo ụmụ ha. Ka ọha richaa rice. Udaghachi ya na ezinụlọ ha. Ụmụaka nọ n'ime ọhịa na-ata ahụhụ. A ga-agba mbọ kpọpụta ụmụaka nọ n'ime ọhịa na-ata ahụhụ. Mmiri na anwụ na-acha ha. A bịa na-eke ha rice. Fufu akwa. Hau, gọọmenti APC, ihe na-emegbukwu ụnụ. Nke ọzọ bụkwa na ndị nke gara gị buru onye ha nwụrụ anwụ na ọ bụ ozu. A gara na-achọ mmadụ achọ. Kịrịkwana ka nke a pụtara. Oyoyo. Oji obodo Naijiria na-atọ m. M na-eburu anyị gawa nnu.
1: Daalụ sọ nwanyị CPM. Ahụrụ m ozi gị iso Oyoyo ehihie ọma kwa. Gọọmenti Naijiria na Tinubu ji ụmụaka gbanweta ego nnakwa osikapa chai. Bekee tonu na-ebe akwa maka otu pati APC. Alo?
4: Oye, nwaanyị mara mma.
1: Owe, edede m ji nye ihe mere.
4: Nwaanyị ọma ya dasị anyị.
1: Ndewo?
4: Biko, tana na-eleba anya. Na ihe, the government ngara na-eke. ndị John Hedge Rice na ọ na-ewute m amamma nke esi na gọọmenti nke nnọgbu adịla confused amakpagwuhela emewe ezinụ ike agwụla wee ọgbanụ ike agwụla ndị APC a wee gwere nwayọ nyetụ ohere ka ndị ọdọ mbịakwa nwa ike kewe n'ihi na onwebe gọọmenti m fọtara na Naịjirịa from oye to ye m ga-efụta asịla king akacha mma ibiri ha nọdụla Naịjirịa mbụtara yọ lọk gọọmenti ma sista ọ bụ ihe mwute nye ụmụ Naịjirịa inshọt APC onumụ ha Naịjirịa otu o jizi unu Naịjirịa aghọla achagwo na onume ewepụ ọta mbag ya gazie.
1: Ndị mmadụ mmemme ebe aka ngachikọta n'ihi n'oge anyị akụrụ ọnụ n'oge akụkọ agbala n'enye mgbana nchefu 4.3 FM na Laba. Mana ekele gị maka otu isi tinye ọnụ nakwa otu isi webata okwu gị, olu ozi gị nakwa edemede gị. Ndewo, ndewo. Mana matamata na ihe niile nke ikwuru odeede nakwa olu ozi gị bụ echiche obi gị na ntụnye gị. Ọ bụghị echiche obi ma ọ bụkwa n'ebe enyi mba FM ụkwụ. A ka bụkwa m onye na-ekpọ mmụọ dị iche mana gị n'anọ. Dị ka ọ na-akụzi ole elekere abụọ, jirikwa ndụ ụfọdụ ntị nkọmsị kọmọlụ na ole were gafete ya ka m wetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ.

nakwa ụbọchị steeti Oyo Seyi Makinde egosipụtakwala na ya nwere ezigbote ngabasị n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka mmadụ isii bụ ndị nnọchiteanya n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ndị a na-akọwapụta na ha ma otu ihe si aga n'Oyo bụkwana ndị na-erubere ya isi agbahapụla otu pati Peoples Democratic Party ma gbafee otu pati Allied Peoples Movement. Na mmalite nke ọnụnọ dịka e nwechara nkwụsịtụ nke ezumike maka ememe Sala, onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ Tajudeen Abasio, onye nọrọ n'isi na ya bụ ọnụnọ, gụpụtara akwụkwọ ozi 13 nke ji na-amapụ ọkwa maka mgbanwe otu pati site n'aka ndị omeiwu. Ị ga-echeta na n'ime izu ụka gara aga ole na ole Makinde gbafere otu pati APM, bụkwana ebe ọ sị na ya nọrọ na ya ugbu a were na-ekwupụta mbụ n'obi ya maka ịzọ ọkwa nke onyeisi ala n'afọ 2027. Governor steeti Delta Sherifu Ogborewori egosipụtala obi ike o nwere n'ọdịdị otu a ga-esi tụọ vootu, ọbụkwanụ nke ọ hụtara na onye jiburu aha otu pati Labour were zọọ ọkwa onyeisi ala Maazị Peter Obi nwetara mmeri na steeti Delta n'afọ 2023 mgbe a tụrụ ntuliaka na nke ahụ agakwaghị eme ọzọ n'afọ 2027. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'otu ajụjụ ọnụ telivishọn a gbara ya, Ogborewori bụ onye nke kwuru n'ime nke ọma nke Obi na steeti ahụ bụ n'ihi na ndị ụka Kraịstị nakwa ndị na-abụghị ndị ụmụafọ nọ steeti ahụ bụcha ndị nke o kwuru na ha bụ ndị Igbo bụ ha kwadoro Obi. Gọvanọ kụziri na kọdụ ugbu a n'ọchịchị ya emesikwuola mmekọrịta nke ya na ndị Igbo nwere na steeti ahụ ike, na-egosipụta obi ike ya na ha niile ugbu a ga-adụnye n'otu pati All Progressive Congress APC ukwu na ntuliaka na-abịa n'ọdịnihu. Gọọmenti steeti Anambra aṅụọla iyi na ha ga-achụwa ndị ọkpọ egbe ekwuru na ha wakporo ụgbọala na-eso onye chief of staff nke gọvanọ Chukwuma Soludo bụ dọkịnta Ben Nwankwọ na abalị ụbọchị Sọnde. Nwankwọ, onye rụburu ọrụ dịka onye omeiwu n'ogo etiti, bụ onye nke kwuru n'oge na-adịbeghị anya na ọ ghọọla enyemaka nyere gọvanọ ka a wakporo site n'aka ndị ọkpọ egbe a na-amaghị ndị ha bụ ma gbuo ndị enyi ya nakwa ndị ọrụ nchekwa abụọ bụkwanụ ndị na-eche ya. Ọ bụ eziokwu na ndị uwe ojii kwere nkwa na ha ga-ahụ na a chụtara ndị ahụ kpara arụ a, mana gọọmenti steeti Anambra na ozi nke ha si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ozi nakwa ụkpụrụ ndị nke a na-ekwugharị okwu banyere ya Law Mefo wepụta kwuru na enweghị ihe ọbụla nke a ga-ahapụ ime na ịhụ na a ga-achụta ndị mere arụ a.

ọdị egwu ụmụ Naịjirịa ọkwụrụ hụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya demokrasi ọkarịka ụlọ ha ghụghọ erike ụlọ n'isi ụnụ agaghị emenwu ihe dị na ya ruo mgbe mmụọ ụzọanyị pụtara n'ime ndụ ụlọ ndị ọchịchị anyị ịgụ akwụkwọ Aịzaya isi nke isii ịgụrụ ya gbadaa ọsị after the birth of Mosaya Aịzaya saw God. Ya mere e nwere ndị gaba nwụcha sia n'obodo anyị bụ Naịjirịa ụmụ Naịjirịa ọkanwụ ihe ọma na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha. Chineke ahụkọ obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya kama eze Uzaya juru na ya ekweghị ụmụ Naịjirịa ahụ ụzọ wee hụ nkwa Chineke kwere ha. Ya mere m ji wee sị na m agaghị apụtakwa iji vootu ọzọ na Naịjirịa. Olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị kwụsị ntụ na aghụghọ juru ha ọnụ ndị okwere nkwa ememe ha ga-atụ unu pụta n'igwe ka unu were aka unu rọpụta onye unu chọrọ ka ọ chịa unu unu tụcha vootu ha baa n'ime ụlọ ha rọpụta onye ha chọrọ unu kwuo elu kwuo ala ha adịghị anya onye ọbụla ntị ma unu ọtụnyere onye ahụ vootu ma unu atụnyeghị ya vootu ya ga-ewu iwu ha ji mma jide ji onye ha wanyere ya rie onye a na-nsoro aha ya na tv na redio na ọya wu iwu ndị mmadụ bacha mba onye ma ya baa abịa n'ụda ana n'oche you cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya kwuru mgbe si na ọ dị ka this man ọ chọrọ idozi obodo anyị good luck Naịjirịa mgbe si na aga m enyere this man aka site na iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m eruo m ebe m ga-agbata kaadị ha si Nchika na m ga-edenyegodo aha na kaadị agwụla emechaa ka nchighata azụ si ọ bụ ụmụ na ụlọ ọzọkwa kwụna eburukwe bata 18 kedu ibe ebe kaadị dị.

yes, woman who do the law. Chukwu kechere ụwa chọọ ya mma. Tụtọ ta. Akụ ezi mba. Enweghị ezigbo ọṅụ n'udo.

0: ineche na oga dị mma echi ya na akawanye njọ ya mere ihe nchọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu abụọ na akwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnye ha vootu maka ọ bụrụ na ịtụnye ha vootu ha anaghị ihe aka azụ ha ga alụrụ anyị ọlụ ha agaghị anaghị aka azụ ọ bụkwa na ha emee ihe anyị kwuru anyị nwee ọnụ anyị ji agwa ha okwu mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu ha banye n'ọchịchị ha na-achị anyị aka azụ aka azụ onweghị onye ga-enwezidi boldnes iji agwa ha okwu iji asị ya di anyị ihe anyị na-ama bụ ihe anyị naghị kpata anyị ehihie n'aka azụ onye ọbụla bụzi ọkpụkpụ n'ọnụ nwee onye ga-ekwuzi okwu maka na asị na aka azụ na-eme onye mara ihe ka o kwuo isi ya mere onye na aka azụ wee nye ya ọchịchị nkwa niile o kwere gị mmiri ọṅụ niile o kwere gị na nkwa ibi na mmiri ọṅụṅụ ya na agha aka azụ ezigbo okporo ụzọ o kwere gị na nkwa ịbịa ka ọ rụọrọ gị ya na agha aka azụ ọ bụrụ ya bụ ngwa ihe
1: omeihe I believe it.
0: Oh yes.
1: Nigeria, I believe it.

otu ahụ kọrọ onye mmanya lọta achụlao mmaka na ọka bụkwa n'oge igbo ezu n'imba na 4.3 FM na alabaka mụ na gị kapasa ihe anyị na-azụbanye okwu ugbu a bụ nnọkọ anyị nke ndị nyom mana asị gị nnọọ ịmana n'izu ụka gara aga ooo

0: anyị lebara anya n'ihe metụtara ụfọdụ akparamagwa ndị nke anyị nwere ike hụta n'etiti di na nwunye. Na di maọbụ nwunye nwere ike ịnọrọ n'ụlọ ya wụrụ na ihe ọ ga-eji kwara ngwa ọgụ abụghị na o tiri nwaanyị ihe, ọ gwaghị ya okwu ọjọọ, kama ya ewere ịgbachi nkịtị na ilepụrụ ya anya, were kwara ngwa ọgụ ilepụrụ nwaanyị ahụ anya, gba ya nkịtị, ma hụọ ya ọnụ, ma nkwurịta okwu, ma inye echiche, ị na-aghọta? Enweghị ihe ndị dị otu ahụ dị nụ. Ibu iro n'etiti di na nwunye awụrụ ihe nke iji wee kpọrọ ngwa ọgụ nke gị, otu ahụ ka isi ata nwunye gị maọbụ di gị ahụhụ. Ama mmee na-aghọta? Mana nke taa achọrọ m ka anyị lebata anya, ma na ụfọdụ mgbe ọtụtụ ihe ndị nke na-eme n'ezinụlọ, mgbe ụfọdụ ya bụrụ na nghọta kọrọ ụkọ n'ebe o metụtara onye di nakwa onye nwunye n'ezinụlọ. Ka ihe m na-ekwu banyere nghọta a, mgbe ọ bụ na nwaanyị bụ onye nke ọ na-agụ agụụ, ka di ya nwee ike ghọta ihe ya na-ekwu, ka di ya ghọta mmetụta ya, ka di ya mata na ebe a ihe ndị a ọ dị ihe a ọ na-adị m mma maọbụ na ọ naghị adị m mma. Ama mmee na-aghọta? Mana mgbe ụfọdụ n'ebe ọ metụtara nwoke, ọ ihe ndị ahụ abụghị ihe kwesịrị ịwụ mkpa nwunye ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke na mpaghara anyị a bụ n'ala Naịjirịa, tụmadụ n'ala Igbo, chọpụtara na nwaanyị ekwesịghị ikwuwe na ihe ndị a na-enye ya nsogbu n'obi, maọbụ na ọ na-akpagbu ya, maọbụ na ya chọrọ ya n'ime ezinụlọ. Ị na-aghọta? Mkpa ya o ebe ndị ahụ ọ na-aga adịghị mkpa. Mana ọnọdụ ahụ nwere ike mee nwaanyị ahụ aghọ onye nke ga-amalitezi nwewu ogidi nke ọ ga-amalite rụrụ gburugburu onwe ya, maka ọzọ naanị ya na-aghọta mmetụta ya. Di anaghị aghọta. Di anweghị ike ịghọta na otu a ka nwaanyị ya si enwe mmetụta, maọbụ otu a ka ihe si emetụta ya. Ụdịrị okwu ndị dị otu a na-enye nwaanyị a nsogbu n'ụbụrụ isi. Ụdịrị àgwà ndị dị otu a na-enye nwaanyị a nsogbu n'ụbụrụ isi. Otu ahụ ka ọ dịkwa ebe nwoke nọ. Ama mmee na-aghọta? Ọtụtụ mgbe ihe metụtara ịgba n'ezi, ịchụ nwoke, ịchụ nwaanyị, aghọọla ihe na-anapụrụ ọtụtụ ezinụlọ akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke ha kwesịrị ileba anya na mmekọrịta ha dịka di na nwunye. Ị hụrụ ihe a kpọrọ nkwurịta okwu n'etiti di na nwunye? Nkwurịta okwu na-abụghị naanị ka e kwuo otu esi akụta ego n'ezinụlọ, ka e kwuo otu anyị si arụ ụfọdụ ihe n'ezinụlọ, anyị nwere atụmatụ ịzụta ala, olee otu mụ na gị ga-esi zụta ala a ka ọ bụrụ na anyị na-agba mbọ, ka e kwuo otu anyị si amụ nwa, ụmụ ole ka anyị ga-amụ n'ezinụlọ a, olee ụlọ akwụkwọ ndị ha ga-aga, onye ga na-azụta ihe oriri. Okwu ndị ahụ dị mkpa, mana e nwere ihe wụ iru mmadụ n'obi. Ama mmee ghọtatala ihe m na-ekwu? O nwere ihe wụ na iruru nwaanyị a n'obi, maọbụ na iruru nwoke a n'obi. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ịwụrụ onye ga-agwa onwe gị eziokwu, na-abụghị na n'izu ụka gara aga elebakwara m anya na ihe metụtara gị na di gị enweghị ike ikwu okwu, unu asị na unu na-akparịta ụka, ya wụrụ na unu kparịtara ụka ahụ ebie, achị ọchị onye ọbụla gawa mba, ọ nọghị na ọwụ omenala unu, nkwurịta okwu ahụ ga-esi na otu ahụ na-atọ ọchị, ya ebizie na akọwara ọnụ, ya ebizie na ngwakwụsịzie ugbu a ka anyị ghara ịkparị m, ngwakwụsịzie ugbu a ka m ghara ịjụbara gị aka, ngwakwụsịzie ugbu a ka m ghara ịma gị aka ntị. E nwere ezinụlọ ndị dị otu ahụ na ya na di anadịghị egwu egwuregwu. E nwere ezinụlọ ndị wụ na ha na di a na-ama njakịrị, mana di ahụ ga-apụ n'ezi maa nwaanyị ọzọ njakịrị, ha achị ọchị, achịcha ọchị ahụ ya agbasaa, enweghị mkparị batara ya. Ị nwere ike ọ nwunye m ka ọ dịrị n'aka, nwaanyị ọjọọ ahụ m lụrụ dewe n'ime ụlọ, mụ na ya enweghị ike ikwu okwu, mụ na ya enweghị ike ịkparịta ụka, ọ ga-abarịrị na ihe ọzọ. Ị jụọla onwe gị, kedu ihe ọ ga-eji bụrụ na ọwụ n'ezi ka gị na nwaanyị ọzọ ga-ama njakịrị gị chị ọchị? Kedu ihe ọ ga-eji bụrụ na ị gaghị alọta n'ụlọ, bịa nọdụ ala, kpọọ Besi, kpọọ Grace, kpọọ Chidimma, kpọọ Ngozi, na ọ na-ama ọ ga-amasịkwanụ m, maka na gị onwe gị wo gị ni onwunye m. Akwụkwọ nsọ sị ihe ndị ahụ nke chọrọ ịnọ n'ezi. Na gị ekwela ka olulu mmiri gị bụrụ nke ga-agbasasị n'ezi. Ka mmiri nke si n'olulu mmiri gị na-atọ gị ụtọ mgbe. Akwụkwọ nsọ sị ka ọ wụrụ na ọwụ mmiri si n'olulu gị na-egbu gị ka mmanya. Ọ dịghị akwụkwọ nsọ sịrị gị ka mmiri si na nke a si na nke a si na nke a na-egbu gị. Ego akwụkwọ Solomon wụ onye nka. Gee kwa ntị. Solomon kpara ya na ụmụ nwanyị ruru otu narị ole. Ya na ụmụ nwanyị ruru otu puku narị asaa. Mana aya dere ụfọdụ ihe ndị nwere ike ikekọ mmekọrịta nke otu nwoke na otu nwanyị. Ọ sị gịnị mere na ọ ga-eji bụrụ na mmiri gị, olulu mmiri gị ga-awasasị n'ezi. Na ka olulu mmiri gị, ka ihe mmiri si na mmiri ahụ na-eburu gị ọṅụ kwa ụbọchị. Ọ dị mwute n'ọtụtụ ndị di, n'ọtụtụ ndị nwunye taa, amaghị ihe bụ na mụ na di nọ n'ụlọ taa, anyị na-akparịta ụka, anyị na-achị ọchị. O nweghị ihe ọzọ anyị na-akparịta n'abụghị na anyị na-egwuru onwe anyị egwuregwu. Ụfọdụ mgbe aka etofe, zuzuru gị shie ebe a pụọ, kọrọ ntị patapata shie ebe a pụọ. Ihe a gị chefuo na ihe ndị ahụ nwere ike imekwu ka nkekọ nke gị na di gị nwee ike si ike. E nwere otu di na nwunye m nọrọ na-ele ihe nkiri. Ụfọdụ ndị asị ndị na-enweghị otu ihe ndị ahụ si eme gị na nke gị. N'ihi na ị werele ihe ọjọọ na-awụghị otu di na nwunye kwesịrị isi were biri n'ụlọ were rụọ ya dịka ụlọ ya alacha elu otu akpụgide gị. Gị hụzie ebe ezinụlọ maọbụ di na nwunye nwe gesị biko na ụnụ pụrụ anyị n'ụzọ mebiri na ihe unu na-eme biko pụrụ na anyị n'ụzọ ọgakwana adịgide ọ na-ala asị na ọwụ China. Awụ maka na unu amụbe nwa chere na ka unu mụọ nwa ugbu a ihe a na-atọ ya n'anya mpịtọm ya bịa. Ijụgo onwe gị, o nwere ihe ndị nke m nwere ike ịmụta site n'ọnọdụ a? Mgbe ụfọdụ jụtụ nwụ di gị, olee ihe ndị m na-eme dị gị mma? Olee ihe ndị m na-eme na-adịghị gị mma? Gị nwa nwụ nwaanyị, hapụ nwoke ahụ ka o jiri aka ya gwa gị. Amanyere ya amanye asịla isikwa na nke adịghị gị mma gị bịa nyewa nkọwa. Hapụ ya ka o jiri aka ya eleganya gị. Ọ bụrụ na ị nọ ya gị si ya dee ya n'akwụkwọ dowere gị, olee ihe ndị nke ị na-eme na-adịghị mma? Olee nke ị na-eme na-adịghị adị ya mma? Otu ahụ kwa ka ọ dị gị dịka nwunye. Di gị nwere ike sị gị, olee ihe ndị ahụ m na-eme na-adịghị mma? Ka njakịrị laa azụ, ka egwuregwu laa azụ. Maka na mụ onwe m dịka nwoke maọbụ mụ onwe m dịka nwunye chọrọ ka alụmdi na nwunye anyị a gaa nke ọma. Mgbe ụfọdụ anyị na-eche na inwe alụmdi na nwunye gara nke ọma na ọwụ ọrụ dịra nwaanyị, ọwụ nwaanyị chọọ ka ezinụlọ ya gbabie ya agbabie. Nwoke nwere ibu ọrụ nke ọ ga-arụ n'ezinụlọ dịka di. Nwaanyị nwere nke ya. Mgbe gị nwa chọpụtara nke gị rụọ ọrụ, nwunye achọpụta nke ya rụọ ọrụ, lee ka ọ ga-adịzị ka o nwere ihe dị ka ọgwụ unu ji jide onwe unu. Ịma mgbe ọbụla dị ka ezinụlọ adịwala na mma, nwaanyị na di ya dị n'udo, a na-enwe ọchị, a na-achị ọchị. Mgbe ụfọdụ ya akpalie, ka m gwa gị, ọ bụrụ na gị na di adịrị na mma n'ezinụlọ, ịma na e nwere ụdịrị mmepe ụzọ na-eso ya bịa. Ịbụrụ ọkpa n'ezi, ịbụrụ ọgba n'ezi, otu ọbụla sọrọ gị gị dịrị, e nwere mmụọ ọjọọ nke ịgba n'ezi gị ahụ na-eji akwa ekpuchi ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ị ma gị, ị wụrụ onye ihe dị gị mma wee nọ n'ezi, ihe dị gị mma wee ile ukwu nwaanyị onye ọzọ maọbụ ile di onye ọzọ, e nwere mmụọ ọjọọ ji akwa were ekpuchie ezinụlọ gị na ihe ọbụla nke ị na-etinye aka ya. Gbalịa ka ị hụ na ị gaghị ekwe ka ị were mmụọ ọjọọ nke na-ekwesịghị ekwesị webata n'ezinụlọ gị. Maka na mgbe ị bịara wuru onye nke ụbụrụ isi gị niile, ihe niile, wudum gị niile nọ n'ebe ụlọ dị, ihe ị na-achọwa otu m ga-esi bụrụ nwoke ka mma, otu m ga-esi bụrụ nna ka mma, otu m ga-esi bụrụ di ka mma n'ime ụlọ m, ọ na-emeghe pụọ n'ụzọ nke ngọzi, ọ na-emeghe pụọ n'ụzọ nke ibi obi ụtọ n'ezinụlọ. Mana anyị abụrụla ndị nke ihe ndị amụtara amụta, otu ndị enyi si gwa anyị okwu, otu o si na-eme na be onye ọzọ, emeziela anya ikpuchie ihu. Mgbe ụfọdụ gị hụ nwoke sị gị, ka m gbara lawa o, maka na ọmụnwa na-eshi mmiri ụmụ m. Esi na ị na-eshi mmiri nwaanyị gọ na-anụkwanụ gịnị? Ọ si na ị na-arụ ọrụ bekee? Isi na ọlọtabịa nọ n'ahịa rute ugbu a? Ha nna obi nna ihe a wotu gị na nwaanyị a si biri nna nwaanyị a ga-ejikwa gị mere egwu nwaanyị pụ eji ahịa. Mgbe ị ga-anụ ụdịrị okwu ahụ, kedu ka ị si eme nzaghachi? Ị bụ onye ọzọ na-echere echiche, otu nwoke sịrị o na enyi ya nwoke bịara n'ụlọ ya hụ ya ebe ya ozugbo batara na nwunye ya nọ na ebe nnabata na-enye nwatakịrị akam nyecha nwatakịrị akam ahụ na-ene ajụ ya sị nọ akam ahụ ọgwụla o maka na otu a ya na-asa efere aka ya nwee ike bịa buru efere akam nwa ahụ sapụ na ihe pụrụ enyi ya nwaanyị nwoke nọ n'ụwa ha ọwụ n'ime osekwu ka ị nọ na-asa efere na-ajụkwa o nke ahụ ị sara ozube efere nwa gị jikwere nwa akam na-ekwukwe ka ị bịakwa bịa buru ya sa ha kekwana ihe nwunye gị na-arụ ọwụ ihe nwoke gwara enyi ya nwaanyị nwoke nọ n'ime usekwu ihe ahụ mere enyi ya nwoke ahụ esi ebe ahụ were olu ike gwa ya sị ya na ọ hụrụ ihe na ka ya were ya na taa wụye mata na ọ wotu a ka ya si biri na ọ mụkwala ya nwa na ndụ ya na enyi ya na ha ya na ya abụọ na-eme maka na o nwere otu ya si lewelele ya anya site taa gawa n'ihu na ọ mụkwala nwa lechee ya anya otu a ya chere ọ hụrụ ya chee na ya wụ ọkara nwoke maọbụ o nwere ihe pụrụ n'ime ya dịka nwoke n'ihi na ya kpebiri na ya na nwunye ya lụrụ ga-ebiri o n'ụdị na anyị ga na-elekọrịta onwe anyị o na-enyere ibe anyị aka ebe ọbụla ọ dapụtara mgbe ọbụla ọ dapụtara na ka ya were ya na ọma gị ka ya werekwa ya na o jide taa mata na ụdịrị okwu dị otu a na o chekwala na o nwere otu ọ ga-esi bụrụ na ọ ga-enye ya ndụmọdụ na-enweghị onye ọbụla jụrụ ya maọbụ okwu nleda anya tụmadị na ọ wụrụgodị na ya na ya nọhụ maọbụ ya na ya nọrọ ọ bịa bụrụzie n'ihu nwunye ya na ọ wụrụ na ishi kpuru ya kemgbe ọ nọ n'ime ụlọ a na-ahụ na ọ jụga ya ihe nwunye na-arụ ọ kwa onyela nwa ya akamụ na nke ahụ awụghị ọrụ o ihe ga-awụ ọrụ wụ na ọ ga-asa efere ị ma na nwoke ahụ gburu ikpere n'ala rịọ enyi ya nwoke na biko na ọ gbaghara ya amaghị mgbe ya sị ya ee ọ ya chọrọ ka ọ mata ma ọ bụrụ na ọ wụ otu ahụ ka ọ dị n'ezinụlọ nke ya ọ bụrụ na ọ wụ otu ahụ ka o si eme na ọ hụrụ nwunye ya na ya agaghị eji otu ihe were lee onye ọbụla nke ga-abịa ilere ya anya na ya mekwara nke a na nke ọzọ na otu a ka ezinụlọ ya dị nwaokorobịa ahụ nọ ebe ahụ kwuo ihe ahụ sị na ya mụtara ihe maka na ọ nọ n'ọnụ ya ka esi were na-akọ akụkọ na ya mụtara ezigbote ihe na egwu jidere ya kpata oyi wụrụ ya na ya lara abịa lewezi onwe ya anya na ihe a ya chere na ọ wụ otu a ka esi dịrị n'ezinụlọ mgbe ụfọdụ dị ọ bụrụ na onye ọlụlụ gị na-elori maọbụ na-elepụ anya apụtagịdị na ihe ahụ bụ ụzọ ihe nwere ike isi wee dịrị kama ọkwa ka gịnị o ka gharakwa ịsị na ị chọrọ oke ihe mgbe ụfọdụ ọtụtụ mgbe ihe na-enye nsogbu na mmekọrịta di na nwunye bụ na gị onwe gị dịka nwoke amabeghị na ihe a nke unu nọ n'ime ya wụ gị nwa ga-eweta nke nwaanyị eweta ị chere na ọwụ naanị na alụrụ na ịlụọla ya ihe niile wụzi ya nwa ga-adị ọ bụ ya bụ ebe anyị si na-enwe nsogbu mgbe ụfọdụ kwa ya wụrụ na onye lụrụ dịka di maọbụ onye lụrụ dịka nwunye ị magịdị ya n'otu mmetụta ya si adị nakwa n'otu o si akpa agwa nakwa n'otu o si enye nzaghachi na agwa onye ọzọ na akpasị ya mgbe ụfọdụ ọ nadịcha apụta o na gị onwe gị dịka nwoke ga-abụ onye nke ga-anọ n'otu a gị nwere nwaanyị o lekwa otu a ka ị ga-eme mgbe ụfọdụ hapụtụ nwunye gị o ka o metụ ka ihe ndị nke ị ga-eji marakwana n'otu a ka onye a dị ọwụghị onye etinyere n'ọgba mgbe ahụ n'ụzọ dị nro mgbe ndị nke ị ga-asị ya ew ị hụrụ ebe nke a na-atọgbu m atọgbu mana nwunye m ị hụrụ ebe ndị nke a ew ọ bụrụ na ị ga-arụtụkwa ọrụ maka mụ onweghị ihe ọzọ ọ ga-amasịkwa m mara na ebe ndị ahụ ị tụrụ ọrụ ga-abụ ihe nke a ga-ahụta dịka mgbalị onye ahụ ga-etinye iji hụ na ya ga-eme gịnị na ya ga-adịgharị ebe ahụ otu ahụ ka ọ dị gị nwa ị na-aghọta mgbe ụfọdụ alụmdi na nwunye bụ nke ndị di na ndị nwunye nọ n'ime ya ma nọrọ ka ndị ọbịa ụfọdụ mgbe akwa ịhụrụ ihe metụtara ịga n'alụ akwa ndina ụfọdụ ndị mmanya dịka na ọwụ ka eji mụta nwa otu ahụ a na-amụzihazila nwa enwekwa ihe ọzọ ọbụla maka na enweghị mmetụta ọbụla ọ na-enwe mgbe ụfọdụ ya wụrụ na ọnụ gị ịṅụọla mmanya taa igbu ilu taa nke a na nke ọzọ iburu lọbata. So na ihe na-eme nwaanyị ya dịka o eju juru ike pụta ya wụrụ na ọ hụrụ ihe ihe ya ewere asụgbuo jụọ mụọ ọsụ chụrụrụrụrụrụrụrụm gbakpuo n'ime okpokoro ya. Ịmaghị o maka na ọ wụrụ na nsogbu adịla ọbịara ibibi nyochacha gị ọbịara ibibi leze gị ọbịara otu na ihe ahụ so na ihe ndị ga-eme ka echi gị sị asị m ya bịa ka anyị mba na-akwa ndị na ya ajọ ọnwa mmụọ di ya. Mgbe ụfọdụ ishishi ahụ gị nwere ike iwu ihe ga-eso na ihe ga-eme nwaanyị ya sị gị sị o nwere ebe ọzọ ị na-aga. Otu ahụ ka ọ dị nwaanyị mgbe ụfọdụ otu gị nwa nọ ị gaghị achọ ihe ndị nke nwere ike ime gị ka isi isi ụtọ. Ị gaghị anọrọ ugbu a gị leta anya ma na mgbago ma na ndịda ka ị nwee ike buchachasị ọhịa ọ dịghị na-akwa anya mechala lee ọzọ anya emekwana maka ya. Ị nweghị ike nọ n'otu a na-asị a nọ n'otu a gị togidetu dị gị isi n'isi nku aka unu aka akụkọ chi ọcha mba ihe dị otu ahụ adịghị ọhịa ụmụaka ị ga-akpọ ya ihe ụmụaka maka na ọ dịghị na nke unu. Ị nweghị ike nọ n'otu a gị were tụwa ntutu isi gị otu a lerutu ya anya di gị maọbụ nwunye gị asị dadi isi gị adịkwa n'otu a ọdọghị ọhịa ihe a wee igbu oge. Mana ị ga-apụ n'ezi ọcha otu nwaanyị ị ga na-ele anya nne maka ọmụma asarọ ahaziri ahụ ahazi ị nwere onye dịka ya n'ụlọ ị na-ahụta ya wee wụrụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị nọ n'ezinụlọ ka ọ dị ugbu a eme na ndị di na nwunye bi n'otu ụlọ mana ha wụ ndị ọbịa maka gịnị ịtụbeghị anya n'ala ị gwabeghị onwe gị na achọrọ m kpọtakwanụ nwaanyị a kpọtakwanụ nwoke a nna bịa ka anyị kwute okwu banyere onwe anyị. Mgbe ụfọdụ akọtụkwana akụkọ chetatụkwanụ ọ na-awụ m nọrọ kwa ugbu a ma chetakwara di m ose olee otu o siri mee gị mgbe ahụ ị ka na-abịa abịa na be anyị ya amalite ihe ndị ahụ wee ntụteghachi nke mmetụta anyị nwere bụkwa na ihe nke mere anyị jiri bịa kọọ ọnụ ọ ga-akọkwara m kọrọ ọ bụghị na m anụbeghị ihe ha kemgbe afọ ole mana ọ na-amasịkwa m ka ọ kọkwara m ihe ọzọ. Mgbe ụfọdụ ma ajọ ya sị ya nna anyị mmadụ ole na ole ka ị ledara anya tupu gị bịa hụ m ya bịa wụrụzi na ọ mụnwa ka esizi ka ya kọkwara m ya sị m lee nka obi a na-atọ m isi a na-ebu m rutekwa taa mana o nwere ndị nke ga dịkwa ka m mere ka ịbata n'izu ụka gara aga na mgbe ntọala nke alụmdi na nwunye bụ nke emere na aghụghọ nke emere na ụgha nke emere na izote ụfọdụ ihe alụmdi na nwunye ahụ ga na-awụ nke a ga na-akpa aka ma ụmụaka mụrụ n'ime ya ga-awụcha ndị nke ga na-enwe mmetụta nke na-ekwesịghị ekwesị. Ọtụtụ ihe dị bụ nke nwere ike wụ ihe ga na-enye alụmdi na nwunye na-eri ya na-akụ ya akụ na-emerụ ya ahụ mana mgbe ụfọdụ ma di ma nwunye akatabeghị obi achọghị m ka nsogbu daa mana gịnị mere ọ ga-eji wụrụ na nsogbu ga-ada ebe ọ bụ na ị ga-eburu n'obi na ihe anyị chọrọ ime ugbu a abụghị ka anyị nwee ike tisaa kama ka anyị chọọ ụzọ anyị ga-esi dozie ihe a wụ ọnọdụ anyị chọrọ idozi iburu ụdịrị ebumnobi ahụ mepụọ njem a iche na ị gaghị azụta ihe dị mma n'ahịa. Amakwa m na ị m nọ ebe ahụ na-egekwe ntị na ihe m na-akọwa oge ga-erukwa ka enwe ike wetatụrụ m ntụnye gị na ya bụ ọnọdụ anyị na-eleba anya mana ka anyị zụrụ tụ obere ahịa ọ bụrụ na anyị lọtaghachi anyị ga-aga n'ihu nọsi ike ebe ahụ maka na m onwe m na-abịa ndewo ndewo.
1: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic iko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address, and WhatsApp. Ejebe.com, ide ejebe.
2: Ọhaneze ekwetago na abịa n'ihe gbasara aluminium products na e nwere aha ka aha agawa kpọtụrụ ya bụ eke nwa ahịa aha ahụ bụ Divine Gate Aluminium dị ahịa anyị na-ekweta ma na-akọwa gbasara durability and quality nke ngwa ahịa anyị nke gụnyere stone coated tiles ndị dịka shingles classic bond and milano ndị ọzọ bụ aluminium roofing sheets nke nwere different gauges and colors ma nwekwa machine designs ndị dịka metcopo step ties long span ndị nke nwere wide gutter na ndị nke nwere small small gutter. I want a PVC water collectors. Now all aluminium accessories. You want to keep water issue Laura in Aba na kilometer 3. Aba Enugu Expressway Osisi Oma Aba no where e ga hwan na kilometer 5. O where Aba Road Naze o where West Imo State. Na Port Harcourt I kwetiri na kilometer 21 Port Harcourt Aba Expressway. Irebe Obiapo River State. Makere makare ngwapo 0803-791-9117 Mabunkoza 0814-539-9593 Divine Gate Aluminum Products Limited Builder's Choice Abayankandia Henajo

otu ahụ kwara anya malatachila na ya bụ nzụrụtụ ahịa. Ana m na-eka na ebe ahụ nnasị gị ka inwe ike webatụta oku gị dịka anyị ga-agbapụta ya ọsọ. Akara ekwentị m ka bụkwa 0800 1 2 3 4 3 mbụ nwanne ya bụ 0800 1 2 3 4 5 6 4 3. Ị nwekwara ike iji nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp.

0: ¿Aló?
1: Oye,
0: Owe.
1: Oye,
0: ¿Aló, sir? ¿De dónde es que?
1: Oye,
0: ¿cómo mamá? ¿Y dónde es de cuándo?
1: Ando con mamá, oye, mamá. Yo he hecho porque me dije, mamá, mamá, es con mamá, na, de guatarea. Ah, se pone, mamá, yo puse, ajá, fruto, no, ya, guala, ya.
0: Otra.
1: So, oh, es en otro, ando con otro, so. Mamá, no, mamá, no, mamá, mamá,
0: Tony Yagazie ndewo emambo fodo kwa dika mleke mata anyi onwa anyi bo ndi obodo ndi na ele anya ndi no nozo na ele anya iga hu nwoke bi ni mulo onu ga sammiri igwa ya amamme chire na oge si naka ga were muta ihe mwa wonke ga nwa choro ka ye nwa ga eme mbo fodo ihe ino na okporo ama ma na okporo ama ikuku ma na okporo ama nke ihu na ihu were na ekwu ala luola otutu alum di na nwunye mana anya ga kwa na ekwe ale o we de mebujo hello timere is he log lota?
1: I can check up.
0: Hello, it's the one. I need some money, them.
1: I'm not sure.
0: Adem madedem, adem madedem. Pokpa wa ahu eno. O de de dalos o de de bujo ndewo. Ndewo. Ah dedem sene ya gara. Ani asi igale kota kwa ahu ya, ngure lota. Dedem e bujo ndewo. Havi ahuru mozigi o ese na ihe maramma na isiokuma. Abona onwere ezigbote nkuzi. Esem jisike dalo sode de habi havi ese na ezioku na ihe metutara alumdi na nwunye de ka mgbaka aka n'oru mmadu abuo ukwa no ndidi mkpa abuo ndi kwesiri iji anya ha were na eguru anya n'otu ndo ha na ebi kwa ubochi de iji anya gi na eguru anya n'ime alumdi na nwunye gi ka onwe ikeme gi ni oga nka oma ese na ezioku alum di na nwunye na ato ezigbo uto maburu na gi na ezigbo to onye otu ololo ese kpakoro onu onye gwara onwe ya na lolo di na nwunye aga aga nke oma aga ma lu di ma lota ya mmamma aga ma lu nwunye ma lota ya mmamma okwa ihe mji na ekwu okwu banyere nto ala nke alum di na nwunye gi nwa bu nwoke o wa gugo ki jiri gapuru nwa nwatakiri ehe gi nwa bu nwanyi o wa gugo de ka mmiri ke mata n'izu ka gara aga oye mwanyi na uwa soro oye ya mwanyi gana be onyo chorelo ya ga ya sawe baka ya gibi ana wapwa gezi okuwa eche kwa nowe guregu tuwa ka mwata kriya siri tisa enye mwanyi otoro alumdina mwanyi haka kwa nata kana ebu hotu nime kahama abuwa na ebu hotu nime ha alumdina mwanyi nkebara mburogu nunga na kwa mwa mwansi peto peto peto gini mwanyi nigage echire nke wunkigi odegi kwa oge agala gini mwanyi oge jiwuru nkago na mbri enwege ezioku noge n'ono igaghi ekwu otu okwu gba ya wure ezioku imagi n'oge suchaburu ihe nke gakpataru unu ezigbote rie ma afu ejugi n'ikpeazu ehapucha na agbara akwukwo yiri uwe makwa ndi anyi bu mgba ha eyi onye aji ego angeri igeri kwe ihe ahu ruo ihe dika afi iri n'ihu ka okiri ya nanu mgba ha agbara agbo makwukwo ga egba na akara nwudide the highest alumdi na nwunye n'uwa ebukwe n'obi ibi n'ime ya ki bu n'obi na ogugu gi na alumdi na nwunye ga aka njo onye huzi gi otu ọ na-awụ mụ enyi m nwenye nwaanyị ma mana ele ya si hụla ị chịpụtala ụmụaka atọ ugbu a na-agbagharị ọnụ na-atọ gị otu nwa nwoke siri ichetara na ntọala unu wụ ntọala rụrụ ala ntọala aghụghọ ntọala ohi na mbiri ntọala gara ga eme ụmụ anwansị amansị na-arụ na-arụ mmamme na ghọta jụọ onwe gị o etoro dịrị m agwala m onwe m na m ọwụ nke alụ gị ugbu a ehi ihe a na-akọziri anyị emetụ gị gbapụta e pota pota pota wup kubwa ige etige ndu gi ige etige ndu gi igoro woge na mmalite mba ha na ige etige ndu gi tupu na abanye ko wi fofo sofosa owe abo iga gigi kru mmanu kara jini kwafuru na ahia ndi ibe gi na ha ekurula na loka iga kru nke gi maka na owuru na ibu na obe na lomdi na nwunye atili det akwa ihunu na ekwu ehe amamme na okuria na elu onu opakura gi na obi makwa ihe opotra mbu nne kwe mkololo ahu ya natoga na ge ge were nti gbala ya na zote ize gi na acha wa orukura gi nobi e makwa ihe na abanye nime a ge nwa wu nwoke na kwa nwanyi kam nne kwa e makwa ihe na abanye nime abu ya mere na ojiri di mkpa na e ge nyocha nke oma nke oma ekwela ka ihe na ahu anya megherie gi anya ekwela ka okwu ndi ozo megherie gi anya ekwela ka nrugide si n'elu si n'ala megherie gi anya juo onwe gi o maka na onye ozo na gwa edo toro onye ozo n'ute juro yo ihe nne mkuru asu na onye ozo anaghị edotere onye ọzọ n'ute juru oyi ịma ihe ute juru oyi ehe gịnwa ga-edo na nke gị mụ wee doro na nke m aga m ekwo n'ihi iwu enyi m maọbụ na iwu mabịa doro na nke juru oyi nke gị mba nwoke onye na-edotere ibe ya n'ute juru oyi ebu jụọ onwe gị o eleghị m kwụ na-abanye ọ bụ ka abịa gburu m panara ndị ọzọ ndị enyi m ndị ọzọ a na-egburu ha panara n'ụbọchị ncheta m ọ bụ ihe ikwo na-achụga nwoke a maọbụ na-achụga nwaanyị a ehe ụna asị nọ na-agala elu di na nwunye ụgha aga ajụ gị otu ihe eziokwu a nọrọ gị n'ọnụ afọ ndụ gị ụgha iwu onye ebe ụgha aha gị ụgha kedu otu ichere na onye na-agha ụgha mechie chọpụta olu ụdịrị anya ọ ga-ele gị n'ime alụmdi na nwunye ehe mgbe ahụ ka ị ga-abịa chịwazi onye ga-abịa right ya dị rọng na ọ kwesịrị ịghọta ọ na-aghọta gị n'ihu igbuole mmetụta nke onye ahụ akwụkwọ nsọ si na ọ bụrụ na ịtụ onwe gị mbọ ya fọ gị ụfọ mana na ịtụ onye ọzọ na ọ ga-afụ onye ahụ ụfọ ka anyị kpazie agwa n'ime alụmdi na nwunye anyị ọ ga-adịrị anyị niile na mma ndị mama otu a ka m si were na-achịkọta ya n'oge nnọkọ anyị nke ndị nyom n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-eleba ya na ntọala nke alụmdi na nwunye ntọala nke asị m gịnị ntọala mgbe ahụ ị na-amata onye ahụ ị chọrọ ịlụ nlele ihe wee ebumnobi gị kedu ihe ị chọrọ olee ihe ị chọrọ dịka nwoke na nwaanyị olee ihe nwaanyị gị nwawụ nwaanyị gịnị ka ị chọrọ dịka ị chọrọ na nwaanyị gị nwawụ nwoke kedu ihe ị chọrọ maka na ọ bụrụ na iji gị nwayọ were mkpịsị edemede jụọ onwe gị adịla m njikere makwa m ihe wee ịlụ di na nwunye aga m ebulikwa aga m eguzorigidekwa nrụgide ma mgbe a ga-asị m ọwụ otu a ka esi eme ya ọwụ otu a m gakwa kwụrụ n'ụkwụ m ka m ga-awụ onye ebuli mmiri nke ozizi ga na-ebugharị eburu m gị ebe a taa echi eburu m gị ebe ọzọ na-agụta n'ikpeazụ ị ga-abụkwa onye nke ga-eme ihe kwesịrị ekwesị dịka di maọbụ nwunye anyị ga-atụle ntọala nke alụmdi na nwunye n'izu ụka ọzọ a ka bụkwa m oyoyo na-ekpọ mmadụ iche mụ na gị na-atọ na-ekele gị otu mụ na gị sịrị n'ọrụ ya ịma na ọ dụbara uru bụ onye a na-adụ ya enwe ike tinye ya n'ọrụ nke mụkwana na gị onwe gị ga-eme otu ahụ daalụ sọ ndewo.

so so ha omenala ha otu ha si ebi ndụ bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

otu ahụ ka ọ dị ezi ogoli ga-enye m obi gị ka anyị wee bilie. Mmụọka bụkwa n'oge igbo ezere onye mba na 4.3 FM na Laba na nke ikpeazụ nke taa n'oge ahụike gị bụ ka anyị zọbanyere ụkwụ na ya ugbu a ka anyị sọpụ njem.

Watu wa hukore nyalota achilubu wa maka oge nukanye nke ahuike. Na nke taa enwe nukuru kuhihe nke mchoro kanyile banya. Neba masatara ndine na nande uro ndine na nohoro ndine na na mbu. Nka oge bu nunyene mbu nyena. Mbu kwa nugi onye na gileta mwa morohoro. Mwabu kwa no igi nyine haka ilega anyao hende na gime ba hongonike choge naka iku mwahu ina wata ungu watoto hende nki ukwe serema tupuga bagide ya bonjema abu moyoro ne kwa mwadiche mwona gana ato atura mka ileba tuwe na mwofodo otuwa isi eku umwa moro horo mame huna watoto ndi ungu nende bo otu aha mụrụ nwa ahụ ọhụrụ n'ihi ụjọ na nwa ahụ aka bega aka ihe ndị nọ n'ahụ ya aka na-erugharị erugharị na-asụgharị asụgharị ụfọdụ ndị ụjọ ji ha na enwere m ike otu m si kuru ya nwere ike ọ gaghị adị mma ya eme ya ihe nwere ike bara ya nsogbu n'ọdịnihu ha ekwuru ya sị mba agaa m eku ruo mgbe ọ ga-agbahidetụ aka maọbụ ọ ga-akashịtụ ike ị na-agọta ụdị ndị ahụ anaghị m enwe ihe m na-ejidere ha n'aka maka na kama ha ga-akwafu ogoro akwafu ọ ka mma na ha nyenwụrụ ya ụkwụ gafere mana enwere ọdịdị nke otu ị ga-esi were kuo nwatakịrị amụrụ ọhụrụ ga-enye nwa ahụ ọnọdụ ahụike nke ya na-enwere ike lụwa n'ọdịnihu nchọnchọ ndị a na-eme ugbu a na-egosipụta ugbu a na enwere ọdịdị nke iku nwa na-adịghị mma maka ahụ nwatakịrị ahụ ịma na dịka amụpụtara nwatakịrị ile nwatakịrị anyị ga-ahụ na ọ bụ eziokwu nọ n'ọnwa itoolu n'ime afọ nwa ahụ ka bụkwa nwa na-akabeghị aka ma si ikwuwe nke awụ ya nke mbụ ịnọ n'ime ụwa n'ime ọnwa itoolu mbụ ndị nke ndụ ya ọ nọ n'ime akpa ekechiri ekechi gbara ọchịchịrị bụ akpa nwa mana ozugbo amụrụ ya nke awụ ya nke mbụ ịbịa nọ n'ebe ndị ọzọ dịka gị mụnwa nakwa nne na nna ya nọ ma ndị agadi o ma ndị dị mkpa nke na nje dịgasị iche iche bụkwa nke a na-ekpughepụla ya n'ugbu a ọ bụ ya mere o jiri dị oke mkpa o na mgbe nwaanyị dị ime ị ga-erube isi na ihe niile bụ ntụziaka ndị nke ndị na-elekọta gị dịka ụzọ ahụike gị sịrị dịrị nyere gị maka na ọtụtụ ihe ndị nke ịkwajupụtara n'ebe ahụ gị nọ si n'otu aka ahụ nyere nwa ahụ aka ịbụ onye nke ga-enwe ikikere nke ịnọ n'èzí asị ikwuwe dịka amụpụtara ya n'ụwa nke ahụ ewe wụrụ ya ihe anyị chọrọ ịtụle ugbu a bụ ụdịdị otu esi eku ụmụaka ndị jọrọ ezigbo njọ ndị nke ị na-ekwesịghị ịgbalịwa imewa amamme na-aghọta onye mama na onye papa ọ dị mkpa maọbụ nwatakịrị ịhụrụ ihe metụtara ekwe na isi nwatakịrị dị ezigbote mkpa na nlezianya na a ga-elebara otu isi ebu nwatakịrị na-ekwe ya nakwa n'isi ya mgbe ahụ a mụrụ ya ọhụrụ ekwele ka ọ bụrụ na ị ga-ekuru nwatakịrị na ngụ aka ya hapụ ekwe ya atụla azụ n'ike maka na nke bụ eziokwu bụ na ị hụrụ ekwe ya ahụ nakwa isi ya ka bụ nke dị nnọọ peke peke ya bụ ikwe ka ekwe nakwa isi nwa ahụ nọrọ n'ubu nku aka gị ma ikuru ya n'otu aka mara ezigbo mma ịhụ ndị nne na nwaanyị kpara nwa nke ọma nke ọma ị na-ahụ otu ha si eku nwa mụrụ ọhụrụ ndị nke a mụrụ ọhụrụ a na-eji aka otu a ehie ya site n'isi nwa ahụ ka ọ bụrụ na isi nwa ahụ ga-abanye na mpio gbubu aka tinyere olu ya anaghị eji ike adọ nwatakịrị amụrụ ọhụrụ na aka ya na ime mkpa abụghị otu a na-amalite site n'ịpa isi ya amamme na aghọta na-eleru anya nke ọma nke ọma maka na ọ nwere ike bụrụ na otu ụbọchị ọ ga-ama gị n'aka iku maọbụ ilekọta nwa mụrụ ọhụrụ ihe ọzọkwa ị na-aga ị ga-elebara anya bụ ịhụ na otu ahụ ị siri were aka gị gbaa nwa ahụ okirikiri ebe mkpịsịrị aka gị ga-afọzi ugbu a wee jide nwa ahụ na apata ya ebe ụkwụ ya mamị na-aghọta ihe m na-akọwara gị ugbu a ọ bụ ya bụ ụzọ mara mma ị ga-esi kuru nwa mụrụ ọhụrụ ọ bụghị iku ya na mkpụrụ n'aka ya abụọ ị na-aghọta

0: nke ahụ m na-ekwu okwu ya banyere nwatakịrị amụrụ ọhụrụ, nakwa otu ị ga-esi jiri nnọọ ogwe aka gị were kuru nwa mụrụ ọhụrụ. Nwa mụrụ ọhụrụ erubeghị ogo nke ị ga-ekuru ya na ngụ aka ya abụọ. Ị hụrụ, mgbe a mụrụ nwatakịrị ọhụrụ, ọ dị oke mkpa na a ga-elebara anya n'otu esi ebugharị isi ya nakwa otu esi edowe isi ya, maka na mgbe ụfọdụ nwa ahụ nwere ike ịṅa olu. Maka gịnị? Maka na ihe ndị nọ n'ahụ ya ka na-eme gịnị? Ka na-etolite etolite ma na-anyọkalata ọnụ. Isi ya na ikwe ya dị oke mkpa na a ga-enyere ya aka ka ọ hụ na ọ ga-anọ otu kwesịrị ekwesị, maka ọdịdị uto nke ga-enye aka isi ahụ na ikwe ahụ ịbụ nke ga-esi ike. Ihe ọzọ ị na-agaghị ime bụ na ị ga-agbalị ka ị hụ na ọ bụrụ na ị kuure nwa, ị na-ahụkwa mgbe ndị nne nwaanyị bịara ọkpa nwa, ha ewere nwa ahụ kukwasa n'obi ha, mee ka ọ bụrụ na ọ ga-edina n'elu obi. Ị na-aghọta? Ebe ahụ ka isi ya nakwa isi nku aka ya ga-edinara. Mgbe ahụ gị jirizi otu aka jide n'isi ya ahụ ka iku ya n'obi gị ahụ. Ma onye mpapa o chọrọ iku nwa, mụtara iku nwa, otu a ka ọ ga-esi kuru ya na mbadamba obi ya ahụ. Nwa ahụ edinara ebe ahụ, dabere daba nke ọma. Gị were ezi aka gị, nke mbụ nwere ike nọrọ n'ukwu ya maka iburu ya, ijigide ya. Nke ọzọ nọrọzie n'isi ya ka ọ ghara ịwụ na ọ ga-eji ike tụla azụ. Isi ahụ eme gịnị? Ama ntụkwe. Ị na-aghọta? Nke ahụ ga-emekwa ka ị hụ na ị gaghị ekwe ka imi ya na ọnụ ya bụrụ nke apịpịara n'ime ahụ gị. Otu ahụ idinara, ị ga-ekwe ka ọ makpuwe ihu n'ime ahụ gị maka okuku ume nakwa ihe ndị ọzọ. Ya bụ, ị ga-eme ya ka o chewe ihu n'aka nri gị maọbụ n'aka ịkpa gị, ka ọ na-enweta gịnị? Ka ọ na-enweta ikuku. Ihe ọzọ ị na-agaghị imekwe bụ na ị ga-ahụ na ị ga-agba mbọ ka ọ bụrụ na ị gaghị eji otu aka were selie nwa mụrụ ọhụrụ. Ị gaghị eji otu aka maọbụ kuru nwatakịrị amụrụ ọhụrụ n'otu isi nku aka. Ihe nchọnchọ ekwuola ugbu a na ụdịdị okuku ahụ ebe ụmụaka nọ nwere ike ịkwakapụ isi aka ahụ, isi ngụ aka ahụ ka na-achọ ịdụkwata dụkwata na ụfọdụ uru mmiri ndị na-akpụgharị akpụgharị bekee na-akpọ tendoms na-agagharị na isi ngụ aka, maka ịhụ na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-esi ike. Ebe niile nwere njikọ, ebe na-emegharị emegharị na ahụ nwatakịrị amụrụ ọhụrụ kwesịrị ịbụ ebe a ga-elebara anya, na-edowe ya otu o kwesịrị ka ọ ghara ịhụ na ọ ga-emecha shikoro eshikoro. Amụrụ nwa gị nwere otu aka na-esete nwa amụrụ ọhụrụ. Mgbe ọbụla ị chọrọ ikuru nwa mụrụ ọhụrụ, gata n'isi ya, were aka gị otu a palite isi ya, tinye aka gị n'azụ ya tupu gị ikulie ya, ọwụ gị n'isi nku aka ya, ọwụ gị na ngụ ya abụọ, maọbụkwa n'otu ngụ. Mgbe ụfọdụ ụmụaka abụrụla ndị nke nwere ihe aramahụ nke ndọji aka, nke na amalitere gbawazie nwatakịrị amụrụ ọhụrụ ọkpụkpọ n'ike, maka na e mere gịnị? Adọkwopụla ya ọkpụkpọ aka ebe a na-adọ ya maọbụ a chọrọ ikuru ya. Ị ga-eji nnọọ ezigbote mkpachara anya were lee otu esi eku nwatakịrị. Ọ dịkwa mkpa na anyị ga-abụ ndị nke ga-elebara anya n'ebe niile ndị na-eme pịakapịaka, ebe niile ka dịcha nro na ahụ nwatakịrị. Ebe mbụ, dịka m na-ekwu ya ugbu a, gbatara gị n'ihe akwa n'isi ya. N'isi ya, ebe ahụ na-awụ mgbe ụfọdụ gị hụ na ebe ahụ ka na-eme gịnị? Ka na-eku ume. Ekwela ka ọ bụrụ na ị nọrọ gị na-apị ebe ahụ aka, enweghị ihe mere ebe ahụ. Na ọ na-eku ume ahụ gosiri na nwa ahụ bụ ndụ. Na ebe ahụ kwa wụ ebe ga-ejiri nọ nwayọọ bụ ihu nke ụbụrụ ya, ji nwayọọ na-eme gịnị? Na-anyụkalata dịka ụrịọ. Mgbe ụfọdụ gị hụ na isi o na oghere ahụ oghere ma na-eku ume ahụ gosipụtara na e nwere ihe ndị nwa ahụ kọ na ahụrụ nwa ahụ mgbe ọ dị ntakịrị. Ụfọdụ ndị asị gị na nwa nwere nkụwa isi, nyewe ya mmiri o, mewekwe ya nke a na nke ọzọ. Mana nchọnchọ gosipụtara na ị hụrụ ụfọdụ ụmụaka bụ ndị nke a mụrụ ebe ahụ eko eko, ebe ahụ gbalie elu, nke na o gosiri o na e nwere ihe na-aga n'ime ụbụrụ nwa ahụ nke ekwesịrị ịgawa n'ụlọ ọgwụ ga-amata ngwa ngwa. Mana ọ bụrụ na ebe ahụ dị nnọọ nwa larị ma na-eku ume, maọbụ sụba n'ime, gosikwara o na e nwekwara ihe ndị na-adịghị mma n'ebe nwa ahụ nọ. Mana ọ bụrụ na ọ na-eku ume, agala ka ị na-apị ya aka, hapụ ya otu ahụ, maka na ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eme gịnị? Na-arachi n'onwe ya. Mgbe ụfọdụ, otu ahụ ebe ahụ dị nwa pete peke peke abụghị naanị ebe ahụ ka ọ dịkwa. E nwere ebe ndị ọzọ nke dịkwa peke peke, mana azụ isi gị, mana azụ isi nwatakịrị amụrụ ọhụrụ. Ọ bụ mgbe m mụrụ ọpara m ka m chọpụtara na ị hụrụ ọwụghị naanị n'etiti isi n'ihu ebe a na-adịdị, pekepeke ahụ ma ọ bụ na-eku ume ahụ. Azụ nwekwara ebe ọzọ na-ekuku ume n'azụ. Mana ọgwụgwọ ụmụaka niile ka ị nwere ike chọpụtacha, tụmadị ndị nke bụ ezigbo ntụtụ were pụta ụwa. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Ihe ọzọ na-agaghị eme ka anyị ga-akwụsị o, mere m ji sị ka m kwuo okwu banyere ihe a. Ị hụla ndị mma anyị nnukwu nakwa ndị bịara ịkpa amụwa, ndị nne nwaanyị ndị a, biko nọ, unu akwagharịkwala nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ. A sị na ị hụrụ nkwagharị ahụ nke a na-akwagharị nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ, ntuli elu ahụ, nyọgharị ahụ, na a na-ayọgharị ihe ndị nọ n'ime ụbụrụ isi nwa ahụ. O nwere ike o, nyọgharị ahụ akpaghasịa ozi ndị nke nọ n'ụbụrụ isi. O nwere ike iduga na mmerụ ahụ n'ụbụrụ isi. O nwere ike iduga na ụbụrụ isi nwa anwụ. O nwere ụfọdụ ụmụaka ihe ha na-arịa taa eji na-ebu ha na-aga ụlọ ọgwụ, ha anaghị ekwu okwu, ha anaghị emegharị aka ha o. Ha nọzi chikoro ebe ha nọ, a na-ekunye ha nri ekunye n'ọnụ, a na-emezi ha ụfọdụ ihe ile ma mkpịsịrị aka na mkpịsịrị ụkwụ ọ ga-agbatị, bụ n'ihi otu esiri kwagharịa ha mgbe ha dị ntakịrị, otu esiri yọgharịa ha, otu esiri tụla ha elu tụda, tụla ha elu tụda. Ụbụrụ isi ha ahụ nke ahụ ka wụ mmiri mmiri, a na-ayọgharị ma na-achụ ụfọdụ ihe na-awụba ebe ọ na-ekwesịghị ịwụba, nke kwesịrị na ebe ọ ga-anọ nye aka ka aka nwatakịrị na-emegharị, ka okwu ya dị mma, ka anya ya nwee ike na-ele ebe ụbụrụ ya chọrọ ile. Anadịghị arụ ọrụ. Ị na-agwọta ihe m na-ekwu ugbu a? Ị ga-akwụsịkwa ya, mama o? Ị ga-akwụsị? Esikwala unu mụrụ nke unu, ọwụzikwa ugbu a? Nchọnchọ gosiri na oke nkwagharị na ntụli elu ahụ mgbe ha mụrụ nwatakịrị ahụ ọhụrụ na-enye ha nsogbu n'ụbụrụ isi. Mgbe ụfọdụ ọ na-eduga na nke bekee na-akpọ branded nwa ahụ isi ụbụrụ isi nwụrụ anwụ. E nwere ndị dị ndụ ugbu a, enweghị ihe ọ bụla dị ka usoro ihe omume na-aga n'ihu n'ime ụbụrụ ha. Brain activity ọ dị gị? Maka na mmadụ ịbụbụ site n'ụbụrụ ahụ. Na m na-ekwu okwu ugbu a, gị na n'olu m, ọ wụde ụbụrụ m. E nwere ike mkpụrụ obi m na-akụ, ihe ndị ọzọ na-ahụ m na-arụ ọrụ nke ọma nke ọma, mana ụbụrụ isi anwụọla. Onye ahụ nọrọzie ka ihe akpụrụ akpụ, ọnụ mmiri esu ga na-ege ya, aka ya ga-echikọrọ echikọrọ. Ama m ịhụsịla ụmụaka ndị dị otu ahụ. Nchọcha na-egosi ugbu a na ọ wụ oke nkwagharị o, akwagharịrị ụmụaka ahụ mgbe ahụ a ka mụrụ ha ọhụrụ. Ha na-erubeghị otu izu, a sị na a na-asọ ha mmiri ọkụ n'isi, a sị na a na-asọ ha nke a na nke ọzọ ka ha nwee ike gbachi ike. Ọ wụgịdị ugbu a? Ekwukwala ka onye ọbụla na-abịakwa ịsara gị nwatakịrị ahụ maọbụ na-abịakwa ibe inye nwatakịrị tụlegbere gị nwa mụrụ ọhụrụ elu, sị ya mba. Maka ụbụrụ isi ya o, na m ihe ma ọ yoyo gwara gị ugbu a. Maka ụbụrụ isi ya, nkwagharị nke ụbụrụ isi enyela ụfọdụ ụmụaka nsogbu nke ha na ya nọ ndụ ha niile. Ụfọdụ wụ na ha anaghị ekwu okwu, ụfọdụ anaghị enwe mmetụta. Ị nwere ike tụọ nwa ahụ mbọ, ọ maghị. Maka na ụbụrụ isi ebe na-enye ya mmetụta ahụ mere gịnị? Akwagharịrị ya, ọ nọzighị otu o kwesịrị ịnọ, nwee ike rụọ ihe Chineke kwuru oke ya. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Ya bụ, jiri nnọọ ezigbote nlezianya were mara mara o, na ị gaghị ekwe ka a kwagharịara gị nwa gị, maọbụ n'ụdị na a na-egwu egwuregwu. Eye, maọbụ nwatakịrị ibe ya a na-akwagharị ya, bebi tatatatata, maọbụ na nke maka na o nwere ozi ihe ndị ahụ na-ezinye ụbụrụ isi. O nwere ike kpatara ụbụrụ isi ezigbote mmerụ ahụ, maọbụ gbuo ụbụrụ isi, egbuo ya anwụọ. Ọ na-enyekwa nsogbu. Ị gakwa anwa anwa jụọ ndị nwere nwatakịrị nwere ọrịa ụbụrụ isi nke ha na ha na-alụ. Ị ga-aghọta ihe m na-akọwa na ọ dịghị mfe ịlụ ụdịrị ụmụaka ndị dị otu ahụ. Ọ na-egbu mmụọ. Ọ na-ele ihe niile nọ n'ahụ na-apachi ya ka mmiri. Mgbe ụfọdụ ya dịghị ka ị ga-asị, olee ihe mere o ji wụrụ gị nwa ka ọ dabara otu a? Ụfọdụ ụmụaka wụrụla ndị ụmụaka ịhụrụ, ha gara awụ ihe ha gara awụ na ndụ, mana n'ihi otu e siri kwagharịa ha mgbe ha dị ntakịrị, dowezire ha ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ wụ ihe nchọcha na-ewepụta ugbu a. Na ka ọ dị ugbu a, ụmụaka ugbu a ekwesịghị ka a na-akwagharị ha maọbụ na-atụla ha elu, maka na ụbụrụ isi ha anọchabeghị otu o kwesịrị nọ. Ọ ka na-anọgharị. Otu ahụ kwa na ọ na-anọgharị kwesịrị ịbụ nke ụbụrụ isi ahụ ga-eme n'aka ya. Ọ bụghị gịnwa ga-abịa na nkwagharị gị n'ike ka ị ghara ịkwara atụ akụkụ kwaba ebe ọ na-ekwesịghị nọ. Nsogbu adị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Nke ọzọ abụrụ, mgbe ị na-ekuru nwatakịrị, shi n'aka onye ọzọ na-ekuru nwatakịrị. Gbaa mbọ hụ na aka gị ga-abanye n'okpuru isi nwatakịrị ahụ mgbe ahụ nwa ahụ na-agafe n'aka gị. Nke ọzọ gị anọrọ n'ukwu nwa ahụ. Ekwela ka ọ wụrụ na nwa ahụ aka ya ga-abịa chịsara n'ikuku. Ya wụrụ na ọ wụ n'isi ya na ukwu ya ka iji aka ya chịsara n'ikuku. hụ na ị ga-emenwe nwa ka ọ bụrụ na nwa ahụ na ahụ gị bakọtara ọnụ, ka ọ bụrụ na aka gị ji ya na-erute nso nso na ahụ gị, maka ịchịkọta aka ya na ụkwụ ya gị n'ihu ọnụ. Ị na-aghọta? Gbalịakwa hụ na okuru na-eme mgbanwe nke iku nwa a, na ebe unu ụkwụ dị mma adịghị amama nwa adara ahụ unu n'aka. Kacha mma na unu ga-anọdụ ala were na-ekufere nwa site n'otu aka gafee n'aka ndị ọzọ. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Emere m ka masị ugbu a na ọ dị oke mkpa na ị ga-elebara ekwe nwatakịrị na isi ya gịnị anya. Ọzọ, ka ị na-achọ ikuru nwatakịrị na ngụ ya abụọ, ekwela ka ọ bụrụ n'otu aka ka ị na-eku nwatakịrị. Iku nwatakịrị n'otu aka nwere ike dọji nwa ahụ aka na mmalite. Nwatakịrị abịabịara iwe ahụ ụfụ, ọ na-apụta bapụta, ya bịabịa gawa ịgba ọkpụkpụ. Nwa na ụmụaka esi otu ahụ dọjie aka, ma ndị nke atọlara elu, ma ndị nke akwagharịrị akwagharị, ọ na-eme gịnị? Ọ na-enye ha nsogbu. Ya bụ, ekwele ka ọ wụrụ na mmadụ ga-abịa gwa gị sị ya mba. Ọ wụghịkwa na ị bụ onye ọkachamara, maọbụ na nke gị naanị gị mụpụtarala nwa. Ị kwesịrị ịbụ onye ga-akwanyere ndị ọzọ ùgwù n'otu ha siri were dowe onwe ha, kachasị mgbe ha mụrụ nwa. Ị gaa n'ụlọ ebe nwata nwaanyị mụrụ nwa, sị gị na nwaanyị ahụ na-ehi ụra, maọbụ na nwa na-ehi ụra, agalaga eye onye naanị ya mụpụtara nwa nke mbụ, kwanyere ndị ahụ ùgwù. Nwa ahụ ga-emecha too, ga-ebebe ahụ nwatakịrị. Enyekwanụ gị ohere nke ịhụ ha ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ gaghị adịcha mkpa na ị ga-amụwalịkalịka ka eke gị adịghị ama ama. Ị nwere ike lere n'anya o, ama m ma ị na-aghọta. Maka na ka ọtụ ugbu a, ọtụtụ ihe emena gịnị o, ọtụtụ ihe agbanweena. Mgbe ụfọdụ, ụmụaka ndị ị na-ele anya, otu ahụ ichere sọwa otu ha dị n'afọ ndị ụzọ otu ha dị ugbu a, maka na ọnọdụ ahụ ma onye nke tụrụ ime ma onye nke buru afọ ime mere gịnị o, eme otu ime ahụ onye ahụ dị ka ya bịa fotozie nwa nke ọ mụpụtara amụpụta. Ya bụ, gbalịa ka ịhụ na ị ga-enwe mkpachara anya gị n'ebe nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ nọ. Ị hụkwara na ịsa ahụ ahụ dị ka a na-akọwapụta? Gbalịa ka ịhụ na ị gaghị eji ike were na-atụla nwatakịrị elu maka ụbụrụ isi ya. Nke ndị mama anyị na-emegbu asị ka a tụpụ ya ụjọ n'ahụ. Nwa na-eme nkụja nkụja, ma ọ na-eme nke ọzọ na nke ọzọ. Oke ntụli elu na akwagharị ụbụrụ isi nwatakịrị ahụ, a ka na-achọ ịkpụkọta ọnụ na-eto eto nwatakịrị ka bịara ụwa bịa. Nwatakịrị na-akabeghị aka, ihe ndị nọ ya n'ahụ ka na-erugharị dịka mmiri n'ime bọtụ maọbụ n'ime ololo. Ka ị ghara ime nke ị ga-eme gị merụọ nwa ahụ gịnị ahụ. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Eji m n'aka na o doro gị anya na m mere ka ị mata na ekwe nwatakịrị nakwa ụfọdụ ebe ndị dị ka ha dị pekepeke n'ahụ ya kwesịrị ịbụ ebe ị ga-eleru anya nke ọma nke ọma. E nwere ihe ndị nke nọ n'ahụ nwatakịrị ka na-eto ruo kwa mgbe ọ ga-eruo otu afọ. Na amụrụ ya, gị bịa lee onwe n'anya, nwa ọnụ, nwa imi na o zuola oke dịka mmadụ. Mana ihe ndị ahụ ka ga-anọgide na-eme gịnị na-eto eto. Nke kachasị mkpa wụ ụbụrụ isi nwa ahụ, maka ọ ya bụ isi iyi nke otuto nwa ahụ. Ụbụrụ isi ya. Ya bụ, mgbe ọbụla ị hụrụ nwatakịrị, lee anya na ihe ebe isi iyi nke otuto ya si wụ gịnị na ụbụrụ ya. Ụbụrụ ya kwesịkwanụ ka eme gịnị ka e chebe ya. Ka ọ ghara iwe echi o, ya wụrụ na e nwere ihe kpara ya aka n'ụbụrụ nke nwere ike ịkpa aka n'otuto ya. Mgbe ụfọdụ, gị hụ na e nwere ndị otu aka sụrụ asụ, aka nke ọzọ, aka nke ọzọ, otu ụkwụ sụrụ asụ, ụkwụ nke ọzọ. Ihe ndị ahụ nwechara ike isite na otu e siri kwagharịa ụbụrụ isi mgbe nwa ahụ dị obere, otu e siri nugharịa nwa ahụ kwagharịa ya site n'aka ndị na-asa ahụ, ndị bịara ile ya, ma ọ bụ ụmụaka ibe ya kwa, ndị bịara bịa kuru ka ha na ha gwuo egwu, a na-atọla nwatakịrị na-akwagharị, na-eme yiyiyi, ma ba ha na-egwu egwuregwu. Bụkwara na ọnwụ na iwe na-ewe gị. Ya bụ, gbalịa ka ịhụ na ị ga-enwe nlebara anya n'ebe nwa gị amụrụ ọhụrụ maọbụ nke ọbụla ị hụrụ nọ. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike bụkwa onye nke ga-ahụ nke na-adịghị, ma gị gbuo ji onye ahụ na-eme n'otu a. Ama mma ị na-aghọta na ihe agaghị adị gị n'ihu, agaghị adị mma. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Mgbe ụfọdụ, kwa ọkakwa mma na ị ga-abụ onye nke ga-anọrọ ọha anya si bebi bebi. Ndewo ndewo. Ama m na ị ghọtara ihe m kọwara na ihe metụtara ya bụ oge ahụike gị nke taa. Ị nwere ihe ga-atụnye na ntụnye, maka na ya bụ ntụgharị uche ka bụkwa nke mụ na gị. Akara ekwentị ka bụkwa 0555 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ọ bụ nwanne ya bụ 0555 1 2 3 4 5 6 7 8. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo? Daalụ sọ.
1: Bless up, Leona.
0: Grace is a player.
1: Oh, no.
0: me kwere kwere kwere
1: nko be on tete ya da Abraham ya te bu nwa ka
0: chai
1: ma ko yo ya we we
0: o chai
1: nko za uru kwa ihuna ke ya sa na ta mo ra mande ke ba na mo nya be ha na ji sa da ru kwa kwa ra kwa kwa ha ji ba yele ha kwesi ma a be le ko le ka na ka renda na tu mo jo ne ta ba ko le bra ma ku ji ba ko ndi ma ne ba tra
0: o twa Daddy Baliala, Magio, Yagazira, get the Martins. Magio did them. Did the Martins and Siaga Basakozia, you know, give week a call room, my man, what I guess, same motor, I know you yourself. Open is Yoko, Macadam Choncho, the Bunkem name, Macaya. Hello. Away, catch you on her. Hey, oh, my daddy, Yagas,
1: yeah.
0: It's one hour. Dallas, the Yagazira again, there were. I was again, I was up missing your man to you. Hey, so why you parry? Tom, dinner wine, apple, lady, or DJ. Honey, how can you keep me up with my big girl to cool? There were my uncle's again, Ketata. I'm a Sakala Mukamge, see you, mum, one more. Mwambo nafo isi mwambu nafo ade mame mwangwa ibu nafo abiga tuku ayaga zira gewaye marama waga adikwa notu ahe no isi mjusike wanyo ma ya delege na mao mwanyede sansamu